0: Quezon City. Yun. Kaso lang, Manong, ako'y tulog na sa mga panahong iyon na iyong gig. Sige, so mga kapatid, sandali lang po, may pag-uusapan po tayo. Importante ito, isang tabi muna ninyo ang inyong bakbakan, mga bias-bias ninyo, etc. Ako lang po talaga nagtataka po sa mga nagsasabi ngayon, ha? Eto girl, sa mga nagsasabi, sa mga ito, yung ating live chat ba tawag dyan o anuman, sa Facebook at sa YouTube na nagsasabi na, oo, ang sinasabi ay, hindi ako nanonood sa inyo kasi bias ako. Bias kayo.
1: Pero nagko-comment lang siya.
0: Alam mo yun?
1: Oo.
0: Alam mo, yan ang mga palatandaan na siya ay dinapuan na ng hantavirus. Abangan po, importante yung panayam. Susunod na.
2: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot?
3: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
4: Abangan sa Presinto 5. Matagal ng alita na mag-join sa Batangas, nagtapos sa Barilan. Pambubugbog sa 3 taong gulang na bata, sa pulsa video at nanakit ang babaeng ka-live-in ng kanyang ina. At ang lihim ng isang bride sa Sultan Kudarat na ginawa niya not once, but twice. Lahat ng yan, hihimayin sa Presinto 5 tuwing Linggo, 4:30 p.m. dito lang sa 1PH.
5: Hi, schoolmates! Welcome back to my school. Ready na ba kayo sa ating next adventure?
6: Samahan nyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang ayon na VIPs, Very Important Problems.
5: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
7: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art.
8: Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things
6: come to life!
4: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
9: Nandito tayo, eh tayo magsusulong ng problema, magkaalaman.
4: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
10: Teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
4: Kwentuhang maisaysay.
0: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
4: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
11: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
4: Para sa mga nalulumbay, hatid namin tawanan ng maikabuluhan.
12: Nasunog na yung kwapaw.
4: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
13: Talasinya. Oh. Let's start with that.
14: Para mas maintindihan.
4: May lugar ka rito, kapatid.
15: It's a beautiful day!
4: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH, teleservisyo para sa Pilipino.

0: Dave. Makakasama po natin ang Undersecretary for Human Resource and Organizational Development ng DepEd. Ukol nga po dito sa isang linggo na, hindi nga linggo, ilang araw na lang po eh, pasukan na next Monday po yan. Sa June 8, tanungin lang natin, handa na nga po ba ang lahat ng public schools sa buong Pilipinas? Si Yusek Wilfredo Cabral. Magandang umaga po, sir.
1: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ted and DJ Jaja para po sa no sa ating pagbubukas ng ating taong panuruan 2026-2027.
0: Yusek, thank you po sa inyong oras ngayong umaga. Yusek, makikibalita lang kami kasi nga po sa Lunes simula na ng pasukan sa mga public schools po sa buong bansa. Gaano na po tayo kahanda?
1: Sa atin pong pagtataya, nakahanda na po ang ating mga paaralan sa pagbubukas ng ating school year ngayong June 8 at kasabay po nito ang mga readiness activities na ginagawa katulad ng Brigada Eskwela at meron din po tayong project handa para matiyak natin na maayos at ligtas ang pagbubukas ng ating mga paaralan. Sa katunayan, marami po tayong mga ginawang activities kabilang ang Brigada Eskwela upang tulungan tayo sa paghahanda, paglilinis, pagkukumpuni ng mga silid paaralan, ating mga sanitation facilities. At nakapagtala po tayo ng mahigit kumulang 243,000 na tupad beneficiaries na tumulong sa atin sa mga minor repairs, maintenance works. At meron tayong 141 na paaralan na sumailalim sa repair works at tinulungan po tayo dito ng mahigit kumulang na 3,000 mga tupad beneficiaries.
0: Sabi niyo nga po, handa na tayo, nagbrigada eskwela na tayo, pero kapag sinabi po natin yung salita na handa, paano po ba yung, kasi may mga bagong policies na ipatutupad po ang DepEd ngayong taon, kumusta po ba, handa na po ba tayo doon, and kamusta ang classrooms natin, ang teachers natin, may mga areas din po ba tayo dito sa Pilipinas sa tinututukan?
1: Opo, yun pong mga lugar na tinignan natin na may kakulangan sa mga paaralan. Aminado naman po tayo na sa kasalukuyan, meron pa tayong mga naipon na mga classroom backlogs at naibaba na natin sa 144,765 at patuloy naman po ang ating pakikipag-inlayan sa pangunguna po ng ating sekretary at ng ating kasalukuyan administration at si PBBM na maipatupad po ang ating patuloy na paghahanda at pagsasaayos ng ating mga paaralan. May rin po nating tinututukan yung mga lugar na tinamaan ng mga kalamidad at ito po ay binigyan natin ng mga paunang pagbibigay ng mga pasilidad kasabay po dito yung mga tinatawag nating learning continuity spaces para mayroong masisilungan at mapagdadausan ng klase ang ating mga paaralan.
0: Sabi niyo po na ibaba na natin sa 144,000 yung kakulangan natin sa classroom sa buong bansa, pero pag pinakinggan natin kung gaano kadami yon, marami pa rin po yun, sir. Pero tignan natin ano kung bago ba matapos yung term po ng Pangulong Marcos Jr., makukumpleto po natin itong mga classrooms na ito. Sa teacher side po, kamusta po ang empleyo ng mga teachers natin sa buong Pilipinas? Ano usually ngayon ang ratio po sa mga estudyante at sa teacher?
1: Pinapanatili po natin yung ating planning parameters na maibigay natin yung 1:45 sa mga higher grade level at sa senior high school is 1:40 at meron na po tayong kabuuan ngayon na 899,000 teachers para tugunan yung pangangailangan na aprubahan na din po natin at maibigay na ang panibagong mga teaching items na 32,960 at kasalukuyan pong nati-deploy ang ating mga division offices ng mga dagdag na guro sa mga eskwelahan na merong pangangailangan.
0: 899,000 po as of now yung teachers na meron tayo ngayon sa public schools.
1: Yes po ang ating bilang sa ngayon.
0: Ilan po ang kinuhang mga bagong teachers ngayong taon? At dito po sa three-term system na meron tayo, gaano kahanda mapa-old or new teachers natin dito sa bagong sistema, ano po yung magiging practical din na epekto nitong bagong three-term school calendar natin sa admin staff at sa mga teachers natin and even the students?
1: Opo, katulad po ng nabanggit ko, natubahan na yung 32,916 at meron din po tayong karagdagang mga non-teaching personnel. Ang ating pong pagdideploy ng ating mga non-teaching staff ay ibinasi din po natin sa kung saan masigit yung pangangailangan. At ito po ay isinaalang-alang natin ang bagong politika ng DepEd tungkol sa pagsisagawa ng three-term school year, three-term school calendar. At dahil po dyan, pinangapili natin ang guro ay hindi dapat magkaroon ng oras ng pagtuturo na lalagpas sa 6 na oras kada isang araw, at pinoprotektahan pa din natin yung kanilang 2 oras na pwede nilang gawin ang ibang ancillary task na kaugnay sa kanilang pagtuturo, at nananatili ang pulisiya na pwede nilang gawin dito sa loob at labas ng kanilang mga paaralan.
0: Paano po ba natin ipapaliwanag sa mga magulang na nakatutok sa atin ngayon yung hindi pa rin nakakaintindi kung ano po ba yung changes na mangyayari dito sa bagong ipatutupad na three-term school calendar?
1: Okay. Ang three-term school calendar po ay ginawa po natin in terms of sa mas maluwag na salita ay tinutukan natin yung panahon ng pagtuturo sa taong ito. Inumpisahan natin ang may sapat na oras, about 55, 54, and 61 days na talagang nakatukon sa pagtuturo. At yung mga opening block at saka end of term block ay nakatutok naman sa pagbibigay ng mga panahon sa ating mga guro na may isagawa yung mga usual na gawain. At halimbawa ay sa paggawa ng kanilang mga plano, pagkakaroon ng mga pagsasanay, lock session, at ito po ay hindi nangangahulugan ng panibagong gastos sa ating mga magulang, sa ating mga estudyante. Sa halip ay nilinis po natin yung tamang panahon saan at kailan mangyayari yung mga pagtuturo.
0: Mm-hmm.
1: Dati po ay 4 na quarters ang ating sinusunod, pero ngayon po 3 term na lang po ito. Pero hindi naman nabawasan ang araw ng pagpasok or class days.
0: Opo.
1: Pinrotektahan pa din po natin yung 180 days non-negotiable. At sinigurado lang natin na may tamang oras at tamang panahon sa mga bagay na nakakasikip doon sa mga gawain ng ating mga buhok.
0: Oh, mabilis na paliwanag lang po, yung first term, second term, and third term, anong buwan yung simula at anong buwan yung tapos para klaro lang din po sa mga magulang?
1: So mag-uumpisa po ang ating pasukan ngayong June 8 at ang ating pong hinati po ito sa 3 terms. Mag-uumpisa po yung term 1 sa June 8 hanggang September 15. At kasama na po dito yung 10 araw na assessment days. Sa term 2 ay may 55 na instructional days at may 10 araw din po na assessment days. At sa term 3 ay 61 days. So magtatapos po ang ating panuruan sa April 8 of 2027.
2: All right. So Yusek, dito po
1: yes,
2: ngayon,
1: po. Opo,
2: dito nga po ngayon sa mangyayaring pasukan, ano po, nag-announce po kayo ngayon sa aming programa kung ilan po ang mga teachers, bagong teachers at ang ating mga classrooms. So in totality po, ilan pa ang backlog sa classrooms at ilan pa ang backlog po sa teachers ulit?
1: Yun pong ating classrooms, kagaya ng nabanggit kanina, ay naibaba na po natin ito sa 144 at sa budget po natin sa 2026, at ang ating pong pakikipag-ugnayan sa DPWH at mga LGUs, may ibaba po natin ito sa mas kukunti na lang numero dahil kasabay din po nito ang pagkakaroon natin ng public partners, public-private partnership. Dahil sa kabuuang bilang simula noong 2022 hanggang sa April 2026 ay nakapagtayo po tayo ng 21,364 classrooms. At tinataya natin na sa taong ito, sa ilalim ng DPWH ay meron tayong 9,000 at for PCIP 3 ay makagawa po ng 16,000 classrooms.
2: Oh, so ilan po yung backlog sir, please again?
1: 144 po sa katalupan.
2: 1,000.
1: 1,000.
2: Okay. Yes, opo. 144,000 ang backlog nito and impossible ito na ma-accomplish nga po na backlog sa remaining 2 years ng ating pong kasalukuyang dispensation. So sa teachers po, ilan po ang backlog po natin, sir?
1: Yung pong ating 32,916 ay ito po ay tumugon sa naitala natin na kakulangan ng school year 2024-2025. So alam naman po natin na kapag dumami ang enrollment, kapag may nagdadagdag ng mga paaralan, meron po tayong kinakailangan na bagong school, ng bagong mga teachers.
2: Opo.
1: So, yung pong 32,000, hindi ko po kayo mabigyan ng exact figure dahil ito po is relative to the enrollment.
2: Okay. Opo.
1: But meron po kaming ginagawa na mga mekanismo na katulad sa elementarya at sekundarya, nakapagpa-approve po tayo ng isang provision na kung merong mga sobra at may kakulangan sa mga paaral within the division, binigyan po natin sila ng kapahintulutan base na rin sa consultation sa mga teachers na mailipat sila sa iba-ibang eskwelahan na merong pangangailangan upon consultation.
2: Opo. USEC, moving ano nga po ito, no? Number, itong binabanggit siya po sa mga teachers. Sa ngayon po, sir, na sitwasyon natin, yung pong mga guro ay may mga reklamo doon po sa kanila pong, alam natin, meron silang demand, no, for increase nga po ng sweldo. Pero sa ngayon pa lang, ito pong sa Brigada Eskwela, meron na naman pong reklamo. Yung iba daw po, hindi binabayaran noong arawang sweldo kung sila po ay nagbibrigada. And then yung iba daw po, nagkakanya-kanyang gastusin sa pangangailangan ng eskwelahan. Nalaman na ho ba ito ng kagawaran?
1: May mga nakarating po, pero yun po kasi at gusto ko lang pong lirawin. Yung mga guru po ay sa panahon ng bakasyon simula Abril hanggang Mayo ay nasa ilalim ng proportional vacation pay.
2: Mm-hmm.
1: At opo, so ibig sabihin, ang kanilang kapulang sahod sa dalawang bakasyon ay nakadepende sa kung ilang araw ang ipinasok nila sa loob ng nagdaang taong panuruan. Subalit, ito pong ating mga guro na nag-render ng serbisyo sa bakasyon ay meron po tayong ibinibigay na vacation service credit. At ito po ay ma-accumulate nila. Wala po talaga tayong ibinibigay na sweldo sa pagtatrabaho sa araw na walang pasok sa bakasyon dahil nga po doon sa PDP. At pinutugunan po natin ito sa pamamagitan ng service credits.
2: Sige po. So, totoo po na wala silang bayad. So, idinadaan ito sa service credit. Yan bang service credit convertible to cash o araw lang ng bakasyon?
1: Ang service credit po ay pwede po, tatlo po ang gamit ng service credit.
2: Mm-hmm.
1: Pwede po nila itong pang-offset sa kanilang mga absences.
2: Okay.
1: Kung ang kanilang pagliban sa pagpasok ay may kaugnayan sa sakit or di kaya ay pagpapagamot.
2: Okay.
1: Ikalawa, ito din po ay pwede nilang gamitin pang-offset ng kanilang kakulangan sa PDP. At kung sila naman po ay magre-retiro, ito po ay makipo-convert nila into leave credit at pwede po itong i-monetize.
2: Oh, i-convert to cash. Thank you. Opo. So, USEC, Pasukan na po sa Lunes. Ito ho bang late enrollees? Ano ba ang panuntunan po doon sa mga transferees, late enrollees at requirement sa pagpapa-enroll sa bata? Please, pakibilis-bilis lang po.
1: Okay po. Ang ating pong mga estudyante na hindi nakapasok sa takdang panahon ng enrollment period ay pwede rin po silang tanggapin kung mamimit pa nila ang 80% ng bilang ng number of classes sa isang sa panuruan. Mm-hmm. Pwede kaya naman ay hindi na mas lalagpas pa sa pagkakaroon ng second summative test sa term 1.
2: Mm-hmm. Kumbaga, may hangganan po yung late enrollee kasi nga baka maiwan na po ng klase, ano po, USEC, no?
1: Opo, tama okay. po yun. Okay. Kasi magiging kawawa din ng mga bata.
2: Opo. And then, yung requirements po, again, may mga kasi humihingi pa ho ng birth certificate eh.
1: Ang ating pong panuntunan dyan, pulisiya natin, hindi po dapat maging hadlang ang availability ng mga birth certificate at mga card sa pagpapenrol. Hanggat nandiyan ang bata, pwede pumasok, pwede silang tanggapin at hintayin ang pagsumitin ng mga requisitos na ito habang sila ay pumapasok na to.
2: Okay, so meaning pwede po magpa-enroll yung magulang kasama yung bata, mag-fill up ng form kung anuman. Basically po, kahit na walang dalang dokumento itong batang ito, dapat tanggapin.
1: Opo, malinaw po at klaro ang instruksyon ng ating secretary.
2: Opo. Sige, pangalawa po, yung bayarin sir, itong mga sinisingil po, mga PTA, mga Girl Scout, Boy Scout, etc. Yung mga ganun pong usapin po.
1: Nananatili pong voluntaryo ang dahil malinaw po ang ating position sa no collection policy at hindi din po ito dapat maging hadlang sa kanilang pagpasok.
2: Oh, so yung klaro po yan, ha? Walang dapat sinisingil, voluntaryo po ito, hindi magiging hadlang sa enrollment po ng bata. Sir, yung uniforme po ng mga bata, sir. Kung may mga lugar po kasi, particular po yung mga last mile schools, di ba, kung tawagin, yung uniforme po ng bata, paano po?
1: Sa uniforme po, wala din po tayong prescribed na uniform. At as long as nakakapasok sila, malinis, at ano, hindi po tayo nagbigay na dapat sila ay merong uniforme na sa pagpasok.
2: Opo, klaro yan. Pero dito nga po sa kalungsuran, required po na mag-uniforme yung mga bata. Pero hindi po yan maaaring dahilan para hindi po papasukin yung bata kundi naka-uniform, di po ba?
1: Tama po, tama po.
2: Opo, klaro-klaro yan. Last mile school, sir, ilan po ang ano natin kakulangan? Please, last na lang po ito.
1: Sa last mile school po ay meron pa po tayong naiwan na 8,000 na mahigit na mga eskwelahan na kailangan pa po nating dagdagan ng mga silindaralan.
2: 8,000 pa mahigit. So, ibig sabihin, napakaraming mga lugar na malalayo na as in, wala pa pong classroom. Ano po?
1: Sa kasalukuyan po ay nasa makeshift classroom po sila. Pero, opo, nakipag-ugnayan po tayo sa mga CSOs at sila po ang ating hinihinga ng tulong na maipaabot ang pagpapatayo ng classrooms sa mga malalayo lugar.
2: Pahabol na lang po na talagang katanungan, USEC. Yung postponement ng klase, ngayon pong tag-ulan na naman, na kanino ho ba ang poder para po mag-suspend ng klase dahil masama ang panahon?
1: Naglagay na po tayo ng bagong pulisiya dyan at atin pa pong nire-revisa. Pero ito po ay nakabase pa rin at nakatambunghayan tayo sa mga lokal na pamahalaan para masigurado na angkop ang pagsuspende ng ating mga klase base sa sitwasyon sa mga lugar.
2: So LGU pa rin po susundin, ano po?
1: Opo, opo.
2: LGU, bawat LGU. Pero yung pong superintendent o yung pong principal, may kapangyarihan to suspend din kung gusto nila?
1: Yes po, naglagay din po kami kasi meron po tayong mga granular na suspension dahil hindi naman, magkakaiba naman po ang sitwasyon. Kung talagang ang pag-uusapan ay safety ng bata, kailangan merong desisyon ng superintendent.
2: Sige, siyan po'y klarong-klaro. So, USEC Wilfredo Cabral, thank you po for clarifying ito pong mga isyong ito. Napaka-importante, lalo na sa mga late enrollees at mga magulang po na nahihirapan sa pangangailangan ng kanilang mga anak. Salamat po, USEC.
1: Maraming salamat po at magandang umaga po muli sa inyong lahat at sa lahat ng tagapakinig.
2: Opo, Godspeed. The opening of classes para po sa DepEd Public Schools, mga kapatid, starting on Monday. It is now 8:25 in the morning. Hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone. Namainan po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng Mangosteen. Sa sarap, available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape Mangosteen, sarap. Thank you! At doon din po sa mga magulang, ha, yung pong hinihingi sa mga paaralan ng public schools na mga contribution. Eh kung si tatay po naman nakakabili ng sigarilyo na pagkamahal-mahal na ngayon, o kung si tatay po nakakabili po ng inuming alak, o si nanay po nakakataya sa weteng, o ano man po yan, yung contribution na hinihingi ng school, ano ba naman yun? You know what I'm saying? Humingi po ng contribution para po doon sa kanila pong mga sinasabing gwardiya. Yun po, halimbawa yan, yung mga kanila pong tawag doon si Reno, ang tawag sa amin sa Bisaya, yung umiikot. Yung mga ganun pong bagay, kasi nga daw, well, asa ka pa sa gobyerno, hindi lahat ay kayang sagutin. Pag humingi ng contribution, ano ba naman yung mag-ambag tayo? Kasi nga, merong kang pera, pambili mo ng sigarilyo.
0: Mm.
2: Eh ito, pinag-uusapan natin.
0: Edukasyon.
2: Kapakanan po ng ating anak. Ano lang ho ito? School of Thought. Okay? Ngayon, School of Thought sa lahat din po ng mga naghahanap po ng paaralan. Tandaan natin ha, ngayon pong enrollment sa kolehiyo. Ha? Yung pagpili po ng school, dapat sure tayo na ito'y merong kompletong pasilidad, highly qualified yung mga teachers, at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at merong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI, mga kapatid. STI, mula curriculum, sa pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, at pati rin po yung job placement assistance. Ginagabayan po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System, o E2E. Kaya sa mga nais pong maging job ready at future ready, ba'y mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Ito po ang napaka-practical din. Kung pipili ka ng school, doon ka na sa hindi lang po sa high quality ang paaralan o maging facilities, kung hindi yun din pong pagtulong after graduation. Alright? Enrollment to Employment System ng E2E, hatid ng STI. Abangan po sa aming pagbabalik, former Congressman, former Secretary Mike Defensor. Susunod na True FM.
3: Pwede kang mag-
4: All you need is here in one app. Stream your favorite movies, shows, and sports endlessly with a new Signal Superlight plan. For only 299 pesos a month, you can catch all the content from Lionsgate Play, Fuse Plus, Signal Play, and Filipinas Live. Download the Signal Super app and subscribe to Signal Super Lite now.
5: Mga intrigang nagiinit sa Christopher Minute, Lunes hanggang Biyernes, ala una ng hapon.
6: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
7: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
6: Sa buhay, always change positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teller servisyo para sa Pilipino.
8: Bigyan ng mukhang balita.
9: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
10: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
11: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
10: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika, o mga kwentong malapit sa sikmura.
12: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
10: Walang kulay, walang kinakampihan.
13: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
10: At wala rin inaatrasan.
14: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala pong bahay sa mga lahat.
15: Wala sa ilang lugar dito.
16: Wala pong lumangol.
10: Susugod sa bagyo.
3: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
10: At anumang dilubyo.
15: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
10: Balita man sa lansangan.
16: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
10: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
17: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
10: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
18: Mobile Journal, Amy Achanza po.
19: Arles de los Santos po.
20: Denise Bagasancho po.
21: Ben Taringi po.
22: Las Paredes po.
23: Jeff Rivera po.
24: Julie Baiza po.
25: Kayla Makanta.
26: Mary Monreyes po.
27: Mariela Pascual po.
28: Halimbawa, ako!

0: Ever Best from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
1: Session resume, Majority Leader.
2: Mga kapatid, sa oras po na 8:32, makakasama po natin ngayong umaga si former Congressman Mike Defensor. Ukol po sa balita kahapon na inilabas po nitong si NBI Director Melvin Matibag, may alegasyon po na ito daw si former Congressman Mike Defensor ay nagbigay at nag-alok ng tigli 5 milyong piso dito sa mga tinatawag po na 18 Marines na nandun din po sa Senado kahapon sa naganap nga po na hearing kasama si Senator Alan Peter Cayetano at ang iba pang mga senador. Former Congressman Mike, magandang umaga po.
3: Yes, DJ Chacha, and of course Kong Ted, magandang umaga po sa inyo at sa inyong pong lahat ng nanonood at nakikinig.
2: Maraming salamat po sa oras. Congressman, diretso po tayo. Ito pong alegasyon ngayon ni NBI Director Melvin Matibag. Totoo po ba ito? Nag-alok nga po ba kayo ng 5 milyong piso dito sa 18 Marines?
3: Alam mo, DJ Chacha, nung una ko itong marinig at narinig ko si Senate President Alan Peter Cayetano, binanggit niya na Marites. Ngayon nakita ko na yung mismong affidavit. Ang nangyari pala, ikinwento daw sa kanya noong isa sa 18 Marines na sinasabi niya, no, na binan niya, no, bali Salindo itong nagsasalita. And hindi naman ako kasi nakabura yung pangalan eh, pero parang kasi nasabi, yun daw ay ipinangako. Kaya ako yung natatawa kasi diba parang ano to, hearsay eh. Ito nga inilalabas nila, bakit ang NBI naglalabas ng isang balita na hearsay? At ilalabas niya to at itataon niya sa mismong hearing ng Blue Ribbon na committee na kung saan lalabas ang 18 Marines. Halatang halata na ang gusto nilang gawin na isiraan nung hindi nila mapigilan na lalabas yung 18 Marines sa komite, ayun, siniraan na nila at sinasabing may 5 million. Eh, nalinaw naman nung nagsalita yung mga Marines, eh talagang grabe yung emosyon, no? Nag-iyakan doon. Nakita ko mismo, sa harap ko sila, nung nabanggit nung isa, ngayon ko lang, nung umaga ko rin nalaman na namatay dahil sa cancer. At yun nga, sinasabi niya, wala kaming pera, hirap na hirap kami, kung ano man yung naipo namin, eh talagang, siyempre, kailangan supportahin yung pamilya, doon na uubos. Siguro, pasalamat ko lang dito kay Attorney Matibag dahil doon sa ginawa niya, eh biglang nagbuhusan yung mga tao na nagme-mensahe, maging sa social media, sa Facebook, na nagsasabing gusto nilang tumulong at alalayan yung 18 Marines. Inuulit ko, yung affidavit na sinasabi niya, yung binabanggit niya, eh kwentong kutsero, kwento lang sa kanya na hearsay at walang batayan.
2: Ang binabanggit po dito ng NBI, ang salaysay daw po nung source na lumapit daw po sa kanila, may pauna daw po na halagang 700,000 pesos at babayaran daw in tranches hanggang umabot daw po ng 5 milyong piso. Sir, ano pong sagot niyo dito? Kasi ang sabi niya, isa daw sa mga kamag-anak ng 18 Marines ang lumapit po sa kanya.
3: Ano? Hindi siya kamag-anakan. Nakita ko yung mismong affidavit, parang ano niya, binanan niya daw yung isa sa 18 Marines. At itong nagsasalita, nagkwento sa NBI, ayun nga, yung binanggit mo, may 700,000 daw, pinangakoan daw ng 5 million. Kung natatandaan mo, DJ Chacha, ganyan-ganyan yung ginawa nila kay Sergeant Orly Gotesa na sinasabi nila, oy, sabihin mo, ano ha, na ino-offeran ka ni Senator Marcoleta at ni former Secretary Mike Defensor na para sabihin mo yung mga sinabi mo sa komite. Kaya ako yung natatawa kasi mabuti nga yung kay Orly Gotesa, siya mismo eh, na pinapapirma siya na gano'n ang kanya sasabihin. Eh dito, kwento ng isang tao sa kanila. Eh bakit naman naging gano'n? Parang hearsay. Kahit sino pwedeng gawin yun eh. Pwedeng lumapit sa NBI at sinabing inarinig ko. Ganito yung sinabi. Para namang walang katuturan ng isang abogado at lalo tigit ang institusyon ng National Bureau of Investigation, eh papatol sa ganitong kwentuhan.
2: So, Sir Mike, dun po sa subpoena ng NBI, haharap po kayo kung sakali man sa June 10?
3: Kakausapin ko yung aking abogado tungkol dito kasi parati naman sila nagkakaroon ng subpoena sa amin. Katulad nung una, sinabpina na rin ako. Hindi ko maintindihan, ano ba talagang intensyon ninyo? Kasi kung ako yan, ang una kong titingnan, yung gumawa ng affidavit, ano ka ba? Eh kwento lang pala sa'yo yan eh. O eh turo mo sa akin, mag-record ka, o meron bang mga messages. Pagkatapos, mismong yung tao, kung gusto nila, puntahan nila yung 18 Marines, kung sino man doon, sinasabi nila, eh di yun ang kanilang kailangan tingnan. Bakit yung kwentong kutsero, kahit na ba sino lumapit sa NBI, magkwento, pwede na, tapos imbestigahan mo na yung inakusahan, eh parang hindi naman ata tama yun.
2: Oh, so hindi pa po kayo sure dun sa pagharap ninyo sa June 10?
3: Ang subpoena kasi ng NBI, hindi naman yan subpoena ng korte.
2: Mm-mm.
3: Kailangan ko lang i-discuss sa aking abogado kung paano namin titingnan to. Pero sa akin, katawa-tawa walang batayan, kawawa namang NBI, imbis na ginagamit yung kanilang pondo para sa tama, imbestigan yung binanggit ng 18 Marines. Tingnan nila yung CCTV, hanapin na yung, ginagamit nila sa ganitong mga bagay na kwentong kutsero.
2: Oo, so may mga lumalabas po kasing balita nung una na walang problema sa inyo, nahaharap kayo doon kung sakali man. Pero ngayon, depende pa po ito sa magiging ugnayan ninyo sa inyo pong abogado.
3: Hindi ako natatakot na umarap, except nung nakita ko nga yung mismong affidavit, para naman bakit ganun? Di ba? Parang ba't nila bibigyan ng halaga yung ganun? At ako bilang sinasabi yan na tinuturo ako, parang double hearsay na para sa akin yung ganun kwento, parang ang hirap naman patulan. Pero bagamat ganun, wala yan. Hindi ako natatakot dyan. Walang ibig sabihin yung kasong yan. At katulad na sinabi ni Senate President Alan Cayetano, talagang parang Marites yung naging kwentuhan.
2: Oo. Sir, ang sabi nyo nga po, hindi totoo yung 5 million pesos. Pero para klaro lang din po sa mga nakikinig sa atin, may tulong po ba pinansyal o kahit anong klaseng tulong na ibinigay po kayo dito sa 18 Marines?
3: Basta ako, tumutulong sa 18 Marines. Nung umpisa pa man, sinabi ko na yan. Hindi ko naman yan tinatago. Mm-hmm. Dahil sinasabi ko sa kanila, yung nangyari kay Sergeant Orly Gutesa, hindi ako papayag na yung pamilya, natatakot nila, pinabantayan nila yung bahay, maging si Sergeant Orly Gutesa, nung una proteksyon, naging detensyon. So ako, tumutulong at marami ding tutulong. As to the amount, hindi ko masabi kung anong sasabihin mo na gaano kalaki ba yan, kasi madami sila eh, 18 tong mga sundalong to, at hindi ko naman kaya na tulungan ng buo ang lahat ng pangangailangan. Pero hanggat kaya kong makatulong sa kanila, tutulong talaga ako.
2: Oo, hindi nyo po masabi yung amount. Pero yung tulong po bang ibinibigay nyo sa kanila, is it weekly, monthly, pangkain po ba ito, pangrenta ng bahay, paano po ba?
3: Wala. Basta tumutulong ako sa kanila and marami pang tutulong sa kanila. Marami din tumutulong, no, kahit naman nung nakaraan, nung lumabas sila nung una. At marami pang tutulong po sa kanila. At yung mga nakikinig po, yung mga nanonood, iniisip pa po namin paano gagawa ng isang pondo para sa kanila, para kung sino yung gusto mag-donate at tumalalay doon sa 18 Marines, ay welcome po. Maraming mga nagsisignify na sila mismo magre-raise ng pondo para malalayan yung 18 Marines.
2: Oo. Kung Mike, tama nga no, nung huling naming kayong kausap ni Manong Ted, nabanggit nyo na rin po yan na talagang kayo, very honest and open, na tumutulong naman talaga kayo dito sa 18 Marines ito dahil naniniwala kayo sa kanilang ipinaglalaban. Kung di na po natin maalala kung gano'n na, kung anumang halaga yung naibigay na, kailan po yung huli na nagbigay kayo ng financial help sa kanila?
3: Nung huli, siguro nung after silang lumabas, hindi naman ako nabigyan ng financial help. Inalalayan ko sila, in fact, nakita nga pa nga yung kotse ko doon, yun nga yung naging batayan doon sa NBI. And kahit papano, yung mga ilang kasama na ako yung nag-organize kung papano sila magtatago, kung papano sila kahit yung pang-araw-araw na pangangailangan, na nakalalay kami. Hindi lang naman ako yan. Ayoko na lang sabihin, pero maraming retiradong sundalo ang nakaalalay din sa kanila.
2: Oo, pero sabi niyo po kasi hindi financial help, pero pangangailangan nila sa araw-araw. Paano po ba yung explanation nun, sir?
3: Well, for example, nung mga panahon na yon, syempre kakain din yung mga tao, nakaalalay ka, di ba, kung ano yung mabibigay mo sa kanila, kung ano yung matutulong, kung bigas, kung kailangan nila ng mga ulam. Ito yung mga tulong na patuloy naming ginagawa dahil nga nagtatago sila eh, nahanap sila. Siguro masasabi ko kahit kahapon, no, sinusundan sila. So ito yung patuloy na kailangan gawin para maproteksyonan itong mga sundalong to.
2: Oo, so at least klaro po, hindi financial help. Halimbawa kung kailangan po ng pagkain, bibili kayo at yun ang ibibigay sa kanila. Para hindi makulayan, ganun po ang ginagawa
3: niyo
2: po.
3: Basta kung ano man yung pangangailangan, gagawin namin. Hindi ko masabi na ito lang o ganito lang. Mm-hmm. Kasi iba-iba naman, matagal na rin silang nandyan na nagtatago. Matagal na rin naman sila may mga umiikot, gumagalaw. So tuloy-tuloy naman kung ano yung mga pwede natin maalalay para sa kanila.
2: And you're confident na walang mahahanap na ebidensya po itong sinamatibag tungkol po sa inyo sa pagbibigay nyo ng 5 milyong piso na yan?
3: Alam mo, kahit na magbigay ako ng lagpas pa sa 5 milyon, kahit magbigay ang kahit sinong tao ng pera sa kanila, hindi yun problema. Kanyari kami, privado ko. Mm-hmm. O may tutulong na privado sa kanila, hindi yun illegal. Pero kahit na nga sabihin mo na na ganun pagtulong, hindi rin totoo yung sinasabing 5 million. Kaya yung tulong namin, tuloy-tuloy kami tutulong, kung sino man lang gustong tumulong, hindi po illegal yan. Walang masama. At kung naniniwala kayo sa adikain nila, sa kanilang mga sinasabi, at naniniwala kayong kailangan silang tulungan, eh wala hong problema yan. So, yung pagtulong hindi ho illegal yan. Yung sinasabi ni Atty. Matibag, huwag kayong maniwala. Ang gusto niyang palabasin, siraan yung mga Marines na may kapalit na pera yung pagsalita. Wala pong ganun. Ang mga sundalong to, hindi nakinabang noong mga panahon na bigay ng pera. Ang mga sundalong to, nagtrabaho para sa bansa. At kung nagsasalita sila ngayon, ito po ay patuloy dahil sa kanilang paniniwala na serbisyo para sa ating bansa. Yung nakita nilang korupsyon, ay nakita nila itong palang pagdi-deliver ng pera ay konektado rito. Kaya ngayon po sila nagsasalita. Yan ang importante sa ginagawa ng ating kasundaluhan sa ngayon.
4: Makasingit lang ako, Sec Mike, dito nga sa resources para nga sa pang-araw-araw na pangangailangan ng 18 Marines. Ano ba setup ngayon dyan? Sila ba ay nag-uuwian sa kanilang bahay o meron silang safe house? Paano ang kanilang gastusin doon? And sino nga ang kanilang saan ang gagaling ang kanilang araw-araw na subsistence?
3: Kung Ted, sa ngayon, siguro ang pinakamasasabi ko lang, hindi isang safe house, umiikot-ikot ang pagtulog nila. May mga umuuwi, bumabalik, pero meron silang safe house na iniikot, hindi safe houses na kailangan silang magtago. So mula doon, may mga tumutulong na umaalalay dito sa mga sundalong to. So kasi security question na content yung kanilang concern sa ngayon, kaya medyo ingat din ako eh, pati kahapon nung kanilang pagpunta, kung saan magkikita, paano pupunta doon. Kahit ako, limitado yung aking kaalaman. Alam ko lang kung saan kami pwedeng magtagpo para alalayan sila papunta ng Senado.
4: Yung imbitasyon ni Senador Erwin Tulfo para sa kanila on Monday's hearing, may impormasyon ka ba kung sila sisipot?
3: Alam mo kong Ted, hindi naman natatakot yung 18 Marines na sumipot. Ang tingin ko, ang question lang dito, ano ba talaga itong Blue Ribbon Committee? Ngayon, ako personal, binanggit ito ni Atty. Baligod, sabi nga, teka lang, kailangan i-question yung, ito'y internal ng Senado, at batay sa kanyang pananaw at sa aking pananaw, malinaw yung ating saligang batas na ang majority makukuha lang nila kung meron silang 13. Sa ngayon, hindi na nakuha. Maging ang Senate Presidency, malinaw naman na ayaw nilang kunin. So, batay doon, ang Blue Ribbon Committee ay dapat talaga si Senator Pia Cayetano at nandyan yung subcommittee na pinapamunuan ni Senator Dante Marcoleta. Ang gagawin namin ngayon, Kong Ted, susulat si Atty. Baligod, dahil hindi naman ako ang imbitado, ang resource person ay si Atty. Baligod at ang 18 Marines, na kay Senate President Alan Cayetano. May imbitasyon, ano ang gagawin po namin dito at bigyan nyo kami ng guidance bilang siya ang Senate President ng ating Senado. So, yan, Kongted, ang isang confusion dyan. Ngayon, kung pagharap, wala kaming problema eh. In fact, maganda nga, magharapan talaga, no? Kung talagang gusto nila, let's say, lahat, magkita-kita sila sa isang sa Senado, pupunta ang 18 Marines, at talagang kung gusto nilang tanungin. Kasi kung gusto nila talagang ilabas yung mga issue tungkol dito, willing umarap ang 18 Marines.
4: Sige. So, kumbaga, no, to dissect itong sagot mo, Sec Mike, nangangahulugan na mukhang hindi sisipot kasi you do not honor itong legitimacy ng Gatchalian acting Senate Presidency. Parang ganun ang dating. Kasi nga, yun, sa paliwanag mo, mukhang hindi kayo sisipot.
3: Well, kung Ted, sa akin, para lang maging malinaw at hindi naman ang galing sa amin yung desisyon, we will write Senate President Alan Cayetano at siya magbigay ng guidance sa amin.
4: Okay, sige. Pero just for the information of everyone, alam mo naman siguro ito, Sec Mike, ano, kahapon, yung hearing sa Senado, wala pong staff ng Blue Ribbon Committee, no? Wala yung transcript, wala yung recordings, not even doon sa official website ng Senate, hindi ito carried. Kasi nga, ang Committee Secretariat, ang kumbaga, ang kanilang gagampanan na hearing ay yung sa Monday. Yan ay palatandaan na yung sa Monday, ang official per record of the Senate, ito, impartial lang ito.
3: Yes.
4: Kasi kahapon, walang record yun, ano? Walang record yun kasi nga hindi siya considered official per Blue Ribbon Committee Secretariat. So, yun ang sitwasyon natin ngayon. So, kailan kayo magkakaalaman kung sisipot sila sa Monday, importante rin kasi yan para sa lahat ng tao na nakaabang dito sa hearing na ito. Kasi nga, ironically, yung presiding officer sa Monday, isa nga sa mga nababanggit ng 18 Marines.
3: Alam mo, Kongten, naawa ako sa mga staff ng Senado kahit kahapon. Kasi ang laki nga nung kaguluhan eh. Alam mo, pagdating namin,

0: Na yung iba pumasok, yung iba naman nandun. Tapos yung binanggit mo nga, no, si Senator Irwin, yung na, isa sa mga nabanggit nun sa 18 Marines, narinig ko rin siya. Sabi niya, eh, kung ako yan, papapilahin ko yan, pagsasampalin ko yung mga sergeant at arms, sabi niya, kasi pinabayaan ng pumasok. So, nakakalungkot, pero ang importante rito, nadinig yung mga 18 Marines. Narinig ng taong bayan. Kaya nga nung kahapon, nung interview ko, sabi ko, kahit naman umaten kami, walang problema eh, dun sa Lunes.
1: Sige.
0: Pero ang problema nga, sana may guidance kami ng Senate para
1: alright,
0: lang
1: sige.
0: Malinaw.
1: Sige. Kaninyo, importante, narinig yung 18 Marines. Punta na natin tong hearing kahapon. Na. Una, ano reaction mo dun sa binabanggit ni Kong Pepito Alvarez na ang hinala niya kung bakit nasama yung pangalan niya doon sa umulit tumanggap na mali-malit ang pera dahil nga sa ikaw ay ang iyong tauhan daw lumapit sa kanya para i-endorse yung impeachment ni Marcos Jr. at hindi siya pumayag kaya ganoon ang nangyari.
0: Well, una, Kong Ted, si Congressman Pepito Alvarez, kaibigan ko rin naman yan. Wala kaming problema niyan. Ngayon yung binabanggit niya, pasensya na po Kong Pepito, wala pong staff ko ang lumapit kahit kanino man, kahit sinong congressman. Kasi kung ako yun, tatawag ako sa kanya. Diba? Kung Pepito, pwede ka pang pumirma ng impeachment.
1: Mm-hmm.
0: Pangalawa, Kong Ted, yung sinasabi ng 18 Marines, wala po akong control dyan. Ni hindi ako kasama sa pag-draft nung kanilang affidavit. Kaya una, yung tumawag na staff ko o may nagpanggap na staff ko, hindi ko alam. Pero kung ako po yun, lalapitan ko siya, direkta. Kakausapin ko siya kung sakali man. Pangalawa nga, inuulit ko, doon sa 18 Marines, wala po akong control. Marami tayo kong Ted na mga congressman, congresswoman na nabanggit doon. Yung iba, tumatawag din sa akin. Pero wala akong andun eh. Sa 18 Marines po yun. Sa kanila po nang galing yun at dinraft nila yan kasama si Attorney Baligod. Ang critical po dyan, I would think, ay si Speaker Martin Romualdez at si Saldico. Ano ba yung mga biglaya na yon? Yes. Sino ba yung mga yon at ano yung sirkumstansya?
1: Okay. Yung nga din po mamaya, tutunghayan ko yung mga naging pahayag ni Saldico at yung kanyang mga informasyon na tugma naman. Oo, sana nga kay Gutesa. Yung kasi ang binanggit ni Saldico malinaw sa kanyang tatlong episode ng kanyang paglantad ay yung pangalan ni Orly Gutesa. Nasaan ba si Gutesa ngayon?
0: Kong Ted, siguro maganda ngayon kasi mga 2 weeks ago nakatanggap ako ng impormasyon na okay na naman siya.
1: Paano meaning na okay na siya?
0: Parang ang nangyari, ang pagkakabanggito sa akin, wala siya dito sa Maynila. Nasa probinsya siya kung saan man. At hindi naman siya, kumbaga hindi po siya nasaktan, hindi naman po siya, hindi yung nawala, no? hindi siya pinatay. At yun yung pinapaabot lang na wala naman siyang problema.
1: Okay. Kung Mike, Sec Mike, ito lang kasing sinasabi mo na wala kang control, no? Dito sa mga affidavit nitong 18 Marines. At si Attorney Baligod ang kanilang kausap dito. As far as you know, nakailan na ba silang affidavit?
0: Isa lang po.
1: Okay, isa lang ang kanilang affidavit. If you also remember, nung una namin makapanayam si Attorney Baligod noong Pebrero 26, kasama din to noong mga panahon na ikinakapanayam namin. At kami nga po ay natawag din sa kanya nga sana nga po mapagbigyan sa panibagong panayam. Kasi doon sa una kong panayam sa kanya, inamin niya na kasi nagtanong ako sa kanya, bakit nasama dito si Leila De Lima sa listahan ng mga tumanggap daw ng maleta sa HOR? And that time, hindi naman siya congresswoman at etcetera. Ang sinabi niya sa akin on record dito na, it is my error, sabi niya. Sa akin yon kasi sinama ko, sabi niya, yung pangalan ni Ginang De Lima. So tinanong ko siya, bakit ka ako, ikaw lang nagkusa naglagay doon kung hindi naman kinekwento yan ng 18 Marines? Yun ang aming napagdiskusyonan. Anyway, so sabi ko nga sa kanya, may mali kasi sa isa. Baka sabihin ng iba, dahil may mali sa isa, baka marami ng mali dyan. So ang tanong namin ngayon, Sec Mike, paano tatangkilikin ng mga mamamayan kung babasahin natin yung mga affidavit na inilabas din at ibinigay sa media nila Ginoong Baligod noong unang press conference nyo na may mga pangalan nga dito? Halimbawa, basta I beg for you.

0: Indulgence sa Sec Mike, para lang maliwanag mo. Okay, letter number 8 ito, no, sa page 14. Ang sabi po dito, number 43, marami kaming mga nasaksihan na mga mambabatas na nabigyan ng mga pera na nakasilid sa expandable envelopes, paper bags o maleta, ngunit hindi naming alam ang kanilang mga pangalan, pero pamilyar ang kanilang mga mukha. Sa ngayon ay ang mga sumusunod na mga mambabatas ang aming naaalala na deliveran ng pera dahil natatandaan namin ang kanilang mga pangalan. Letter A, kami, Gumban, Laroder, Bulotante, Orbilio, Galapon at Tube. Ito yung laging maraming kasama daw siya doon sa deliveran. Okay. Kasama si Saldico ay nag-deliver ng 4 na iba't ibang laki ng maleta kay Senador Chis Escudero. Nandito rin yung address. Pangalawa, letter B, kasama dito si Mark Tixay daw naman, etc., kay Senator Erwin Tulfo. Letter C, Senator Loren Ligarda. Letter D, Senator Bong Revilla. Letter E, Senator Tito Soto. And letter F, Mark Villar, na secretary noon ng DPWH. Pero kahapon, wala na yung mga pangalan ni Villar, ni Escudero, at ni Loren Ligarda at ni Bong Revilla. Anong paliwanag kaya doon?
1: Well, una sa lahat, Kong Ted, sagutin ko muna kay Laila De Lima. Kasi nung binanggit yan, tama yung binanggit niyo, Kong Ted, naging mainit na issue. So ako naman, wala naman akong, hindi dahil na ikaklaro ko yun, pero tinanong ko sila. Sabi ko sa kanila, ano ba ito kay Laila, hindi ko naintindihan. Una, tama yung binanggit mo yung kay Attorney Levy Baligod na nailagay niya na Kong, kasi nga daw, congresswoman sa at the time nung ginawa nila yung affidavit. Pero nung tinanong ko yung mga sundalo tungkol sa mismong pagbibigay, ang nakwento nila sa akin, sabi nila hindi nga alam po isang beses kasi po ganito yung mga mangyayari, ganito yung sirkumstansya, pati yung kotse, dinescribe nila. Sabi ko, ganun ba sa townhomes ang binanggit? Sabi ko, paano nyo nalaman? E sir, kami nagdadala ng mga paper bag, pagkatapos iiwan namin doon, mag-uusap sila, paglabas, yun, dala-dala na, tapos magpapasok ulit sila. So parang ganun yung nagiging sistema. Pagdating doon sa manabanggit mo kong ten ng mga senador, kasi nga naman, ang nangyari kahapon, wala naman sila doon. So yung mga nagtatanong, ang tinanong, dalawang tao. Mm-hmm. Yung kay Senator Tito Soto at yung kay Senador Erwin Tulfo. Kaya yun yung mga lumabas. Kaya nga si Senator, Senate President Alan Cayetano binabanggit, oy, pumunta kayo dito. Makibahagi kayo, magsalita kayo. And I would think, kung gusto nilang magpunta doon, magtanong, wala namang problema. Nagkataon, itong dalawa talaga ang napuntirya. Kasi kung napapansin mo naman, Kong Ted, yung naging flow nung discussion, o ito, binanggit nyo sa ICC, ano ba yung nangyari dyan? O kay Trillanes, parang naging ganun eh. So yung mga komite ang may control doon sa mga pagtatanong batay dyan sa affidavit na binabasa mo, Kong Ted.
0: Okay, sige. So, sinasabi mo ngayon, Sec Mike, na hindi nagbabago ang statement ng 18 Marines na ito doon sa kanilang salaysay concerning itong mga individual na ito, Escudero, Loren Ligarda, Bong Revilla, at maging kay Mark Villar.
1: Ang mangyayari dyan, Kong Ted, batay na rin sa guidance na committee, gumawa kayo ng individual affidavit. So lahat ng bagay na pinag-uusapan at ito'y ikaklaro din namin sa Blue Ribbon kasi ang bawat tao iba-iba partisipasyon. Pwede siyang nag-deliver sa congressman, sa senador, sa ICC, kung ano man. O pwede namang isang topic, etong ICC, ano ba yung nangyari?
0: Okay.
1: Kay Speaker Martin Romualdez, sino ba yung mga nag-deliver, ano ba yung nangyari? Yun ang gagawing individual affidavit, Kong Ted. Batay doon sa narinig ko na guidance ng Blue Ribbon Committee.
0: Alright, sige. So, yung mga pagkakadawit, kasi nga gusto rin namin makapanayam, ano, si, again, ha, Attorney Baligod, kung nanonood po kayo ngayon sa amin, kami po itatawag din po sa inyo para nga mas mainam po na kayo rin po makasagot, considering nga ito po yung usaping legal. Pero we're just asking Sec Mike nga sa kanya pong kaalaman so far lamang sa isyong ito. Yung mga question din na sila Arlene Brosas, ito pong sila mismong si Manuel, si Raul Manuel, no, at itong si former congresswoman Castro, nadami sila dito, no, at sinasabi sa HOR din tumanggap ng pera. Yung iba kasi parang ito yung mga nagbibigay ng doubt sa iba, ha, na parang hindi ka panipaniwala. Ano, meron ba sa iyong kwento dito? Sino ba mismo, nakita ba mismo yung mga mukha nitong mga dating congressman na ito? Congresswoman na ito? Talaga bang inabot nila yung pera? Ano bang kwento dito?
1: Actually, Kong, yan din yung tanong ko sa kanila, paano nyo nakikita? Kasi pala, Kongted, ang ginagawa ni Speaker Martin at ni Saldi ko, nung sila ay may mag-best friend pa, ang gagawin ni Speaker Martin, bigyan niyo ako ng 20 envelopes, 30 envelopes. Okay. So, ipe-prepare yun ni Saldi, nila Martin, Speaker Martin, bigyan niyo ako ng 20 envelopes, 30 envelopes. Okay. So, ipe-prepare yun ni Saldi, nila Mark Teksay, nila Paul Estrada, tapos i-update ko nila, bigyan niyo muna akong 5. Nandun sila mismo sa lugar na yun. Kung ano nga yung bigayan, nandun sila. Pagkatapos, dagdagan nyo pa, pengin 5. So, ito yung, at tapos ito pa, Kong Ted, no? Yung townhomes na sinasabi na sa Forbes Park, may bahay din si Saldi ko dun eh. Parang dun yung bagsakan ng pera. So, from there, nagdidilibiran na ito nga yung, nung matanong ko sila tungkol dyan, kasi di ba, Kong Ted, yung iba, nagtatanong, ano ba to? Sabi ko, hindi ko talaga alam. Pero, maaaring nung Christmas break, uli kayo, punta kayo dito, meron kayong bonus. So, maaaring hindi naman to related din naman sa kontrata o kung anumang project, pero, totoo may bigayan at papapatunayan nila. Yung iba, tinanong ko, ba't yung iba kilala nyo, yung iba hindi? Eh, kasi sabi nila, sir, nung kasubsugan ng Quadcom, siyempre nakikita nila yung mga sikat na congressman. Kasama yung boss nila, nakikipag-usap. So yung iba, hindi nila matandaan. Yung iba, nagtatandaan talaga nila. Yung kay Orly Gotesa lang, kunyari, Kong Ted. Sabi ko, ba't mo alam yung delivery sa Valley Verde na si Kong Eric Yap? Eh sir, first time ko nakita. Sabi, 46 na suitcases. Tapos sabi nga kapon, medyo mali, 52 daw. Sabi niya, kasi sir, para dalhin yung ganong karaming pera, first time ko nakita. Kasi tinanong ko, sino ba to? Ay, si Congressman Eric Yap po yan. Ako nga, sabi niya, tinignan daw niya. Sabi niya, ako nga, si Congressman Eric Yap. So, ito yung mga, ano nila, kwento nila na, sa palagay ko, no, kahit tanongin naman sila Kong Ted ng sa Blue Ribbon Committee o kung anuman hearing, ganun pa rin yung kwento nila, normal, walang kagatal-gatal, at malinaw, walang pagtatakip o kung anumang pagsisinungaling.
0: Bakit si Eric Yap hindi nasama dito sa affidavit ng 18 Marines?
1: Kasi, Kong Ted, yan yung affidavit ni Sergeant Orly Gotesa. Ang kwento kay Eric Yap, hindi binigyan. Si Eric Yap ang nagdala sa Valley Verde. Nagdala daw siya ng mali, ang dami daw eh, tatlong bulletproof. Tapos nakita daw binababa at nandun daw mismo si Congressman.
0: Kumbaga nag-remit.
1: Nag-remit, Kong Ted. Yun yung kwento naman doon kay Sergeant Orly Gotesa.
0: Sige. So kaya, okay, go ahead.
1: Importante, Kong Ted, alam mo si Mark Teksay, si Saldi ko, at si Paul Estrada. Kasi hindi lang delivery yung kanila, kundi yung source at yan pinanggalingan, nga. Ano ba yung delivery na yon?
0: Yan nga din ang gusto natin tumbukin dito, ano ha. By the way, so itong binabanggit mo na nakakausap mo mismo, kasi 18 nga ito, no? Halimbawa, itong si Orbilio tsaka si Galapon, klarong-klaro dito, dalawang medium size na maleta, may numero ng address sa Cambridge, sa Northport Park, para kay Loren Legarda. So kapag sinabi natin, kitang ito, mismo, paninindigan nila na nag-deliver sila ng maleta para kay Loren Legarda.
1: Oh, ganun yung yung provision dun sa affidavit. Ang nakalagay po sa affidavit, kung aking natatandaan, binanggit nila yung binanggit mo 5 senador, at sinasabi nila kung ano yung circumstance. Pero ang kaibahan na, Kong Ted, kasi kunyari, kay Erwin Tulfo o kay si Tito Soto, di ba, parang ilang beses dito, 2, dito, 1. So, kailangan nilang individualize yung kwento nila dito. Opo.
0: Oh, sige. Anyway, yun nga, yung abogado ni Saldi ko, well, surprisingly, humarap kahapon. Ano bang balita mo kay Saldi ko? Kailan mo siya huling nakausap? Siya ang key man dito para talaga maikwento niya ang lahat. Kasi mamaya babalikan ko nga yung kanyang statement na siya mismo naghatid at meron ng komputasyon ilang bilyon ang inihatid umano kay Martin Romualdez at maging kay Pangulong Marcos.
1: Content, naalala mo yung huli nating interview? Kung di ko na... yun po yung huli namin mga pag-uusap ni Congressman Saldi ko. Ang tanong mo sa akin, naharap ba siya sa impeachment kung sakali? At ang sagot ko sa iyo, yun ang nakuha kong commitment sa kanya kung kinakailangan harap siya. Pero sa ngayon po, Kong Ted, sa totoo, hindi ko siya makontakt at wala po akong communication sa kanya at pinipilit ko pagpaabot.

0: komunikasyon na kung pwede opisyal makapag-attend siya, kundi kaya i-apostil yung kanyang mga binabanggit para magkaroon ng legal na pinanghawakan ang Blue Ribbon Committee.
1: Alright. So, nakaantabi nga din tayo at kami nakikipag-ugnayan din sa kanyang abogado. So ngayon, Sec Mike, itong 18 mga Marines na ito, dati sila mga tauhan at bodyguard nga at umano ay errand boy, no, taga-deliver ni Zaldico. Itong mga ito nawala ng trabaho dahil sa umalis kay Saldi, pinaalis ni Saldi, o dahil sa nawala si Saldi?
0: Ito, Kong Ted, ang pagkakalam ko sa kanila, nung wala na si Saldi, may trabaho pa rin naman sila. Pero I think recently, dito itong taon na ata na to, nawala na yung marami. Yung mga staff, buong staff ni Saldi ay tinanggal na dahil nga wala na rin si Saldi. At siguro sinara na rin yung mga negosyo.
1: Okay, sige. So ito, 18 ito, ha? Mike, na mga individual at pamilyado. Kaya nga, ang pinag-uusapan dito, sino ang kanilang benefactor, kumbaga, no, tumutulong sa kanila. So sa ngayon nga, ang sinasabi na ikaw mismo daw ang tumutulong dito. Pero ang tanong nga namin din sa ngayon, Mike, dito ngayon sa dami ng kaso mo na kinakaharap, ano ang inaasahan mo in the days to come? Meron na bang lalabas na arrest warrant laban sa'yo?
0: Sabi nila, Kong Ted, may lalabas na daw na arrest warrant. Pero alam mo, Kong Ted, no, simple lang naman yung kwento rito eh. Wala akong panawagan na mag-armas, mag-revolusyon, pabagsakin ang gobyerno. Ako nagsasalita tungkol sa korupsyon. Nagsimula ako magsalita nung lumabas Sergeant Orly Gotesa at ngayon tumutulong sa 18 Marines. Hindi naman atatama sa isang demokrasya na kung galit ka lang sa korupsyon, ikaw ay gigipitin ng gobyerno. Alam mo, Kong Ted, do, yung kaso ng pagnanakaw o yung korupsyon sa flood control, ang nakasuhan lang nila 6. 3 ata doon may witness protection program pa. Pero yung mga nakasuhan na nagsasalita tungkol dito sa anomalya, sa flood control, yung korupsyon, 40 na ang nakasuhan. Iba-iba. Illegal sedition, unlawful utterances, cyber libel, yung sa amin, ni Senator Marcoleta, meron pa kaming plunder. So ito yung nakakalungkot na tinitira nila mismo yung mga nagsasalita sa korupsyon. So content ako, tuloy lang, laban lang. Eh ganun talaga. Katulad din kayo ni DJ Chacha noon pa man. Diba? Kumbaga, nagsasalita kayo ng katotohanan lang. Walang partisan, huwag namang gipitin. Hindi naman ata tama yun. Freedom of speech, freedom of expression, demokrasya po tayo. Huwag naman pabalikin yung martial law na ginawa ng yung kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos.
1: Okay, Sec Mike, salamat sa inyo pong panahon at muli kaming tatawag kung kinakailangan para po sa inyong panig at dito nga po sa mga binabanggit na mga development sa kaso po ng 18 Marines. Salamat po, Sec Mike.
0: Kong Ted, maraming salamat. DJ Tacha, good morning po sa inyo lahat.
2: Thank you. Former Congressman Mike Defensor.
1: At Secretary din po yan, mga kapatid, ha, ng Secretary po ng DNR at maging ng Housing Department. Mga kapatid, ganap ng 6 minutes after 9 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone na mainato sa ating kalusugan. Pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng Mangosteen. Sa sarap, available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape Mangosteen. Sarap! Thank you! Sana po hanggang alas 12 kami ng tanghali kasi babalikan ko nga yung usapan namin ni Sec Mike kanina, ha? Babalikan ko itong kwento ni Zaldico.
2: Balikan mo na.
1: Alright, and then yung ang dami niya hong mga pinangalanan dito. Amena Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, Jojo Cadiz, Martin Romualdez, Paul Estrada, Mark Tiksay, Pangulong Marcos Jr. mismo at Komputasyon. And then ito'y ikukunik ko nga dito sa affidavit ng 18 Marines. Nang sa ganun po, sabi ko nga kanina po sa ating pong start ng programa, sa mga panahong ito, lalo na hudong sa mga nagtanong sa akin kanina, aking kasamahan sa trabaho dito, ha? Na medyo na, sa amin sa mga wari-wari, nawuwurok ba? Nawuwurok.
2: Nalilito.
1: Nawuwurok, para yun.
2: Naguguluhan.
1: Naguguluhan.
2: Oo.
1: Nawuwurok ako. Sabi sa akin, Sir Ted, napanood po kahapon yung numarap doon ng mga marino.
3: Naguguluhan ako. Totoo

0: Ayun? Ang dami palang hinahatiran ng maleta.
1: Oo.
0: So tanong ko sa kanya, o ano, naniniwala ka ba?
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya, naguguluhan ako. Hindi ko na malaman kung sino ang aking paniniwalaan.
1: Oo, nang totoo.
0: So, sabi ko nga kanina, sa mga panahong ito, in case of doubt, kung may duda ka, huwag ka kaagad
1: maniwala.
0: Kaya ngayon po sa panahong ito, ito po ang ating papel. Alright, na ilatag ang mga impormasyon na sa ganon, ang mga kababayan po nating nalilito ay magkaroon po ng mga impormasyon na maaaring pagbasihan bago sila magsabi na totoo nga ito.
1: Bago sila
0: kasi ngayon mga kapatid, maghuhu natin ng palayuin pang diskusyon dito, kanya-kanya ng agenda. Alright?
1: True
0: so,
1: FM.
0: Mga kapatid, sandali lang po ah.
1: Ano
0: masasabi
1: pa tayo?
0: Loves na loves ako ngayon.
1: Mahal
0: loves
1: kanila today.
0: Loves na loves ako ngayon.
1: Mahal kanila.
0: Ay, nako.
1: Pero pasensya
0: Marco,
1: na.
0: Marco, baka halikan mo ako mamaya.
1: Yun na
0: huwag
1: nga.
0: Huwag na sa lip, please. Ha?
1: Kiss, sabay, hug ka pa kay Marco mamaya.
0: Ito,
1: kaya lang, yung susunod, baka mamaya galit na naman sila sa'yo.
0: Nako, mahal na mahal tayo ngayon, baby girl.
1: Mahal tayo ngayon.
2: Mahal kayo.
1: Ngayon tayo ay hindi bias. Ngayon tayo ay hindi bayaran. Ngayon sa comment, ganyan, Ted at Chacha. Yan dapat ang mga kinakausap nyo.
0: Oo. Sige. So, handa na ba kayo?
1: Sinusunod.
0: Susunod. Senador Erwin Tulfo.
2: Mahal na mahal kayo ng Unity ni Bongbong Marcos at ni Sara Duterte.
3: Purpose of travel?
4: Where are you staying?
5: Where are you from?
6: Chicken or banana?
7: Wait. Who are you?
5: Is that your final haircut?
8: Hirap makapasok. Dito madali. Use Signal Super. One login, one subscription. From multiple streaming apps na. Signal Super. All you need is one.
9: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi Papu, nakita ko. Nagpa-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
10: Napanood ko na yan. Marami na, ang dami ng views niyan eh.
9: Yeah.
10: Oo, tulungan kaya natin.
9: Oo, pakontak natin.
10: I-guess natin sa show.
9: Oo.
10: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
9: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
10: Swak na swak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
11: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino. Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura. Walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
12: Sa ilang lugar dito,
13: saan ang lumangoy?
11: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo. Balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
14: Mobile Journal, Amy Achanza po.
15: Arles de los Santos po.
16: Denise Bodisancho po.
17: Ben Taringi po.
18: Las Paredes po.
19: Jeff Rivera po.
20: Julie Baiza po.
21: Kayla Macantas.
22: Mary Monreyes po.
23: Ayala Pascual po.
24: Halihintay ka!

0: 9:11 po ang tamang oras. Oras muna natin hatid sa ating lahat yan ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. May QR code po sa inyong screen para kayo'y mapunta sa kanilang website at Facebook page dahil open na for franchise ang Mayet de la Rosa Fine Jewelry. At sabi ni Sir Richard de la Rosa, tuloy mo daw yung babalikang mong kwento. Kahit daw hanggang alauna ka ng hapon ngayon.
1: Pero baka ho kapatayan ako ng aircon.
0: basta daw yung bago magsimula si Nanay Christy, tapos ka na. Ano meron dyan?
1: Basahin yung column today.

0: ni Jairus Bundok, Cayetanos no shows blocking Sara's trial. Today po sa The Philippine Star yan. Anyway, sige, sana ho ma-contact natin kasi dapat ho meron tayo today magandang balita po naman o inspirasyon sa ating pong pinaghuhugutan ng ating pong lakas araw-araw ang ating mga takapakinig na lubos pong nangangailangan. Mga kapatid, itong, alam mo ang tawag ko ngayon dito, no? Sa akin lang po ito, no? How do you solve this? How do you solve this Cayetano conundrum?
1: Sabi ko na. Define conundrum.
0: You know what I'm saying?
1: I know what you're saying, boy.
0: How do you solve this Cayetano conundrum, no? Ngayon sa problema sa Panginoon. Kailan po tapos nito? Ang magandang tanong dito, Mr. Cayetano is claiming na siya pa rin ang SP, illegal yung nangyari na convening po ng sesyon ng Senado nung Miyerkules and declaring all positions vacant and electing a Senate President pro tempore and some members of some committees. No, sabi niya illegal yun. The other camp says, hindi. Naaayon yan sa jurisprudence and rules of the Senate. So kumbaga, meron kang deadlock, right? Meron kang standoff. Meron pong, ngayon, ang mga empleyado, andyan na ba siya? Kasi kung wala, we can move on to Torino para tayo makaraos din dito sa importanteng isyong ito ng presyuhan ng gasolina. So ngayon, baby girl, ito ang sitwasyon na pati ho ang staff ng Senado ay nalalagay po sa dalawang nag-uumpugang bato, di po ba? Although wala na si Bato. Alam niyo naman yan, hinahanap pa rin po ngayon. Ang tanong ngayon dito, gaya po na sinasabi din ng iba, ni Senator Frank Drilo na tiba, well, yan, malamang, hahantong sa Supreme Court na usapin. Ang tanong, sino ang dapat dumulog, lumapit sa Supreme Court? Sino? Sino? Sino ho ang dapat lumapit sa Supreme Court at questionin itong nangyayari dyan? Dalawang punto, ha?
1: Mm-hmm.
0: Kung ako si Win Gatchelian at ako ang 12 senators na nagsasabing kami na ang may quorum o majority, ako ba lalapit sa Supreme Court para sabihin, Supreme Court, mag-rule ka naman. Kami ba ang tama dito? Kasi ngayon, yung 10, hindi kami kinikilala.
1: Mm-hmm.
0: Pero, ngayon, kami ang kinikilala ng Malacanang, kami kinikilala ng HOR, kami kinikilala ng most of the staff there kasi nga, halimbawa, yung committee ng Blue Ribbon, sa amin sumunod.
1: Correct, hindi pumunta.
0: Okay. So meaning, sila ba ang lalapit? O dapat na lumapit dito si Ginoong Cayetano? Si Cayetano lalapit na, Supreme Court, kami majority. Ako yung duly elected ng 13 senators bilang Senate President.
1: Mm-hmm.
0: Kami yung hindi sumipot ng dalawang araw.
1: Oh.
0: At pangatlong araw, hindi kami sumipot, nag-session sila, ha? At nag-elect ng mga bagong opisyal ng Senado dahil meron silang 12 and kailangan 13.
1: Oo.
0: Tama?
1: Kaya di sila makapag-elect ng SP.
0: Yes, okay. Oo. So ang tanong ngayon dito,
1: sinong pupunta?
0: Pupunta ba si Ginoong Cayetano sa Supreme Court para questionin ito?
1: Oo.
0: Nang sa ganun po, matigil na ito at magdesisyon ng Supreme Court, sino ba ang tama? Anong tingin mo?
1: Mr. Chair, pwede may pangatlo?
0: Sino?
1: Pwede ba taong bayan ang pumunta
0: hindi
1: ng Supreme Court?
0: Hindi.
1: At para sabihin, nagsasawa na kami sa gulo, resolbahin nyo yan?
0: Enough is enough, ha?
1: Oo, nakalagay sa shirt mo. Wala, hindi ba pwedeng normal na tao ang pupunta doon?
0: Ito naman, akin lang sa pantaha.
1: Oo, kasi pupunta ako ng Supreme Court dahil sasabihin ko, Supreme Court, ano na, Pilipinas? Enough is enough.
0: Ito lang,
1: diba?
0: Ito lang sa pantaha ko.
1: Oh, sige.
0: Hindi lalapit si Mr. Cayetano et al. Sa Supreme Court.
1: Dahil?
0: Hindi sila lalapit doon.
1: Dahil?
0: Hindi sila pupunta doon.
1: Because?
0: Hayaan lang nila ito. And the conundrum will continue.
2: Ooh!
0: Mga kapatid, sa bayan na ito. Let the confusion reign. Si Rino Abad po ng Oil Industry Management Bureau nasa linya ngayon. Girl?
1: Magandang umaga po, Direktor.
2: Magandang umaga sa inyong programa, Sir Ted, Ma'am Chat-Chat, sa ating mga kababayan po.
1: Good morning po.
0: Hinawat launta nga di ka nawuwurok, mano.
2: Okay lang ho, nakikinig din ako sa programa ninyo.
1: Oo. Sabi ni Rino, okay lang, naaliw naman nawuwurok daw siya.
0: Alam niya ibig sabihin nung nawuwurok.
1: Ano ba yon?
0: Tanungin mo siya.
1: Direk Rino, ano yung ibig sabihin ng nawuwurok?
0: Nawuwurok.
1: Nawuwurok.
2: Hindi nalilito sa mga pinag-uusapan.
1: Yun. Thank you po. Pero maraming salamat. Para di kami malito, sa presyohan po sa susunod na linggo dito sa ating krudo, etong week na to, masaya ang karamihan kasi medyo malaki yung rollback natin. Ano po ang forecast ng DOE sa susunod na linggo sa magiging presyohan po ng diesel at ng gasolina?
2: Well, bumaliktad ho yung ating trend. Unfortunately, no, meron ho tayong for the past 4 days at 3 days. Actually, 4 days na. Friday na ngayon. So, may increase ho tayong inaasahan sa diesel.
1: Mm-hmm.
2: Baka umabot ho ng 5 to 6 pesos,
0: wow,
2: no?
0: Laki.
2: Per liter.
1: Aray ko po.
2: Kerosene would be 7 to 8 pesos per liter. Wala pa yung Friday. But the gasoline, nandun pa ho siya ng pwedeng walang adjustment or may konting decrease.
1: Medyo
2: may konting increase.
1: Oh.
2: Medyo alanganin talaga ang gasolina.
1: Okay, so tama po, 5 to 7 pesos sa diesel. And then magkano po ulit sa kerosene? 9 pesos or 10? Tama po ba?
2: Sa diesel, baka umabot 5 to 6. No?
1: Okay.
2: Kerosene will be 7 to 8.
1: Mm-hmm.
2: Ang gasolina, alanganin ho. Pwedeng may konting rollback, may or no adjustment, or may konting increase.
1: Pero ang
2: depende ho sa Friday.
1: Pero dito sa mga nagdaang trading, sure ball na magtataas presyo.
2: Medyo mabigat na ho ang lagay doon sa diesel and kerosene kasi medyo malakihan na ho yung range, no? Yung gasolina, alanganin masyado, nasa halos nandun siya sa alanganin talaga. May konti lang na, may natitira pa ngayon na konting decrease, pero depende pa sa Friday trading, no?
1: Oo. Ano pong cause niyan? Middle East conflict pa rin po ba?
2: Yung last na interview ko nga kay Sir Ted, sinasabi ko nga na naglabas po talaga ng report itong IEA na may tightness sa month of June kasi lahat ng mga yung stabilization ng supply dahil dun sa mga reserve, no, na nangyari dun sa nakaraang March, April, May, nag-June na ho tayo ngayon, tatlong buwan na ho yan. Yan ho ang sana, ito talaga ang, if you notice, talagang pinupush na ho talaga yung negotiation. Ayaw bitawan na yan ng US kasi alam na rin nila, nararamdaman nila na hindi pwede maprolong yung mga around 10 million barrels na hindi na ilalabas sa Persian Gulf. Otherwise, magkakaroon ng tightness. Again, ang parang ano to, parang kumalma lang ano, dahil dun sa panandalian na mga replacement volume. Inaasahan sana ng market, no, na maaayos ngayong buwan na towards July, no. Ngayon ang mga projection ho, pinoproject na nila yung August na magkakaroon ng panumbalik sana ng supply. Ang maganda lang balita, Sir Ted, no, Ma'am Tata, doon sa projection ng Platt, for example, pag na okay uli, may mga damages nga na sinasabi at yan ay nasabi na ni Secretary Garin nung una, but napakaliit ho na yung na-estimate niyo, napakaliit yung time frame para mabalik uli yung dating 21 million. In fact, as early as December of this year to January, balik na uli tayo doon sa 21 million despite na may mga nasira, no? So, temporary ho talaga to. mabilis ko talaga yan na makakabalik at magno-normalize ko tayo as early as December to January of next year. So, ibig sabihin, kung elevated tayo ngayon na nasa 70 peso per liter tayo to 80, come January, baka makabalik na tayo dun sa 60, no? To 70 na na level. Kung ganun. Kaya lang, ang projection niyan is dapat makabalik na starting August. Otherwise, may tightness tayo ngayon June, July, kasi parang ang projection nila is mga dalawang buwan pa itong peace negotiation bago mag-resume yung mga 400 ship na cargo ship na na-trap dyan, makakalabas na immediately magluluwag kaagad ang supply at timely may yung mga na-trap na supply timely mapoprolong to December yung supply resumption. Kaya lang, may tightness na nangyayari dahil hindi makalabas eh. So, June, July, at yung replacement volume, ang projection is mukhang paubos na yung replacement volume.
0: So, it will get worse again before it gets better, ika nga, Director.
2: Yes po. Yes po.
0: Ako, dapat mapaghandaan na natin yan. Ang sabi nga naman ninyo, basta importante lang, kung wala ka na talagang control sa presyuhan nito, may supply, ha?
2: Well, Sir Ted, yan ang usapin ngayon. Sabi naman dun sa, kasi itong presentation at meeting na nangyari sa amin, itong Global Plus, nangyari pa lang ito nung Tuesday this week. Tinanong ko talaga yan. So, matutuloy ba yung supply, may tightness? Sabi niya, it's very tight, tataas ang price, some countries will not be able to hold out dahil mahal. Pero kung ang Philippines will hold out to the increases in price, makakakuha ng supply. Kasi tight siya, hindi naman siya para nagkaroon na talaga ng shortage. No? Very tight. Pag-aagawan, kaya lang mahal. Magmamahal. Yun ang projection. So, titingnan ho natin talaga ito. Binabantayan na ho natin to dahil hindi ho makakabili tayo. Kaya lang, ito ho ang nararamdaman natin. Bumabalik uli dun sa pag-i-increase, no, ang price.
0: Oo, ito ho ngayon mga kapatid ang delikadong sitwasyon na dapat din inuuna ng ating pong mga opisyal ng gobyerno. So, again, ang forecast po ngayon, hindi maiiwasan, tataas po siya, posible hanggang 8 pesos sa diesel, may kakaunti pong bawas kaninyo sa gasolina, right?
2: Sir Ted, 5 to 6 yung diesel.
0: I'm sorry.
2: Ang kerosene. 7 to 8 would be kerosene, no?
0: I'm sorry.
2: Ang gasolina, alanganin pa ho.
0: Okay, sige. So, sa diesel po, mga 5 to 6. Sa gas po, mga 8 pesos aabutin. Sa gas po, wala pa tayong kasiguraduhan. Pero yung nga po, kung kayo may mga pagkakataon, kakayahan, magpakarga na po tayo. O sige, Director, damo nga salamat, Manu, ha?
2: Opo, magandang umaga ulit sa ating mga kababayan po.
0: Thank you. Yan. Isa nga po sa ating din takapakinig araw-araw yan. Paglabas ng bahay, pagsakay ng kotse, papunta po sa opisina, nakatune in po sa ating pong programa. Thank you very much. Nawuwurok gihapon hiya.
3: Nangungurok.
0: Ano nangungurok? Nawuwurok.
3: Nawuwurok gihapon.
0: Oo, nawuwurok. Nalilito din siya. Naguguluhan din siya. Ito kayang si Rome, nawuwurok din.
3: Nawuwurok ka ba?
0: Rome, kumain ka na, spaghetti.
3: Tapos na, sharp down.
0: Pasalamat tayo kay Chacha. Chacha,
3: ikaw yun
0: thank
3: eh.
0: You, thank
3: you talaga. Ang dali mo talagang kausap, baby. Bukas ulit, ha? Kaya wala tayong pasok.
0: Oh, sige, ayun na ba si Senator? Kasi kung wala na.
3: Wala, wala si Senator. Naku, sayang naman, Senator Irwin. Inaantay ka pa naman ng mga DDS.
0: Hindi po kasi nga din yung ating schedule po, hindi ho natin na gampanan yung pangako na 8:50 a.m. dahil po din dito sa naging panayam po kay SEC na nadagdagan din po ng oras nga to clarify ito pong memorandum affidavit na ito ng mga 18 Marines. We will take a short break pero bago po naman yan, kami po'y nagpapaalala po sa inyong lahat na meron nga pong 10th Philippine International Motor Show dyan po sa World Trade Center sa Maynila. Puntahan niyo po ito. Tuklasin po ninyo ang pinakabagong mga sasakyan, hatid po ng UAAGI Auto Group Brands. Yan po yung bike, o ika nga po ng iba, bike, cherry, photon at jetour. Abangan po ang mga exciting na mga naka-display po ng mga auto. Mag-test drive din po kayo sa kanila pong UAAGI Performance Center o kaya ay mag-trade-in ng inyong mga dalang auto. Sa photon booth po, nandoon tampok ang mga business-ready electric vehicle lineup. Nandiyan yung Transvan i7 EV, yung mga pang-passenger po, yung panghakot Harabas TM300, yung Traveler Sierra EV, pati mga tractor, pati mga bus nandoon. Lahat ito full electric. Ito nga po yung binabanggit ng photon na panahon na to electrify your business. Yan. Meron po itong mga deals at mga merchandise po na manggagaling sa ating mga kaibigan at kapatid sa Photons. Ito po is starting today, mga kapatid, at 10 a.m. hanggang 9 p.m. Check it out dyan po sa World Trade Center in Manila. Hatid pa rin po ng ating mga kaibigan sa Photon Philippines. Alright, 9:28 ng ating oras, baby girl. Meron po lamang tayong short break. At sa ating pagbabalik, anong gusto mo? Birahi?
3: Gusto ko sana, balikan mo muna yung mga gusto mong balikan bago natin ipasok si Marco na
0: para
3: nasa sa'yo.
0: Para marinig mga pangalan, Martin Romualdez.
3: Oo, kasi masaya sila pag naririnig nila yun at pinapaalala mo.
0: Ang problema ko kasi dyan, hindi pwede rin ubusin ko yung oras ko dito. Ha?
3: Oh, sayang naman.
0: Kasi may nag-aabang sa atin na mga dapat po maambo naman lamang. Kung sila po yung mali-maleta, kami po malaking tulong na po ito. Ang ating pinag-aambag-ambagan po para nga mabigyan po ng biyaya ang mga pamilyang karapat dapat tumanggap ng tulong mula po sa ating mga happy anonymous na hindi man lang po humihingi ng anumang pong pagkilala. True FM.
4: In 5 meters, turn direct.
5: Ha? San?
6: Simulan ang araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.
7: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
8: Sa ilang lugar dito sa mga lumangoy.
7: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
9: Mobile Journal, Amy Achanza po.
10: Arles de los Santos po.
11: Denise Bodisanto po.
12: Bentarinki po.
13: Las Paredes po.
14: Jeff Rivera po.
15: Julie Baiza po.
16: Kayla Macanta.
17: Mary Monreyes po.
18: Ayala Pascual po.
19: Hatid

0: True FM.
1: Dito tayo sa totoo.
2: Eh partner, may tanong lang ako. Kasi kanina paulit-ulit mo sinasabi, hindi dudulog si Naalan sa Supreme
3: Hindi
2: Court.
3: Hindi ko naman paulit-ulit na sinabi. Sinabi
2: mga tatlong beses.
3: Sa iyong palagay, sa aking basa. Sa pantaha ko, hindi sila pupunta sa Supreme
2: Kaya
3: Court.
2: Kaya nga.
3: To question the move nitong Gatchalian Block.
2: Ano pwede gawin ni Gatchalian kung hindi pupunta si Alan?
3: Oh, sa akin lang ito, no?
2: Advice
3: ako
2: mo.
3: Sa akin dito, ang presidente, gaya na po nang binabanggit kahapon, magpatawag ng special session.
2: Ang Pangulo.
3: Magpatawag sila even before itong July 6 na binabanggit mo na simula umano ng impeachment proceedings.
2: Oo.
3: Magpatawag ng special session.
2: Oo.
3: At tignan natin kung sila ba'y sisipot sa special session. Because the best place now to talk about this is sa plenary.
2: Oo.
3: So magpatawag ng special session. Maganda yung panoorin natin.
2: Mm.
3: Ha?
2: Magdebate sila dun.
3: Kasi una, sino ba ang legitimate sergeant at arms? Sino ba ang legitimate secretary general? Alright? And then, mga kapatid, sino ba ang magbubukas ng session kung magpapatawag ng special session ng presidente? Para pag-usapan ng mga pending bills and measures. And remember ha, ang binigyan po ng pagkilala ng Malacañang ng executive branch of this government, of the government, is ang Gatchalian Block.
2: Even the House of Representatives.
3: Ang kinikilala po ng House ay ang Gatchalian Block. So maganda magpatawag ng special session nang magkaalaman tayo. Sino talaga dito ang legitimate?
2: Kailangan ng
3: kasi doon po sa bilangan na 13 at 12, depende yan kung nasa saan kang banda ha.
2: Oh.
3: Pero ngayon po ang IBP naglabas na po ng official stand on the issue. So again, kung may question dito po sa legalidad na ito na nangyari in the Senate, ang talagang dapat dumulog ay ang kampo ni Cayetano. Sila dapat ang dumulog dito. Lunes na Lunes pa din.
2: Oh.
3: Ha? Sa Monday pa lang po, dapat dumulog na sila. Pag hindi sila dumulog dito,
2: ano mangyayari?
3: Magtutuloy-tuloy lang ito. Kasi alam nga naman, ako yung dudulog na ako yung kinikilala na tama.
2: Tama.
3: Ng dalawang branches of government. Ng co-equal branch ko na House and then ng tanggapan ng Pangulo.
2: Oo, executive and House.
3: Tama. So yun po yan. How do you solve this Cayetano conundrum? Pag nagpatawag po ng special session, dyan tayo magkakaalaman kung sisipot ba sila. Kasi pag sumipot sila at magbilangan sila, kung sino majority, lalabas kung sino majority. Hindi sila 13. Hindi. Kasi nga po, ang binabanggit na paghahalal ng Senate President, 13. Walang duda. 12 lang sila. But, dahil sila ang majority, then they can declare all positions vacant. Alam nila yan. Yan pong pinakamaganda. Kung totoo na gusto ninyo na ma-resolve ito, among them, mag-session kayo sa plenaryo, hindi sa Facebook. Think about it.
2: Mm-hmm. Well said.
3: Okay?
2: Sige,
3: otherwise, gusto mo lang na magpatuloy ang kalituhan at kaguluhan na ito. Kung yan ang iyong agenda, hindi ka. Diba? Tuloy lang natin itong gulong ito na, na ngayon nga, ang sabi ni Rino Abad, papalo na naman ito sa pagkataas-taas. At report din po ng ating reporter, si Gerald De La Peña, yung ating mga negosyante, na ngayon po nangangamba na dito. Hindi po ba? So, how do you solve this problem? How do you address this Cayetano conundrum? Si Marco po, mga kapatid. Sorry ha. Kasi dahil pag hindi ko pinagbigyan ito, baka ako pa masisi nito eh. Baka kung saan pulso ni Marco.
4: Si papasakop sa mga lintik.
5: Uy, musta? Medyo malamig ulo ko ngayon kasi nakausap mo eh si Kong Mike. Salamat. Isa yan sa mga itinuturing naming mga bayani sa group chat. Kaming mga DDS ay talaga namang naniniwala sa mga ipinaglalaban at sa mga sinasabi nitong si Kong Mike. Kaya pag sinabi niyang wala siyang inialok na pera sa 18 Marines, kami ay maniniwala. Pero pare, Chong Ted, may gusto ko sabihin dyan sa sinasabi mo. Kasi nga weak president itong si BBM nyo eh. Di niya kaya yung ginawa ni Duterte nun, ni aking Tatay Diggs. Diba si Tatay Diggs? Nung nagkakagulo nun sa kamera, tinawagan lang niya si Alan, diba? Tinawagan niya si Alan, sabi nga nitong si Tito Soto. At sinabi niya kay Alan, you step down or I step in? Kasi nga ang sabi ni Tito Soto, iba talaga si Duterte. O kailangan niyo pa ng special session para maayos yan. Kung si Pangulong Duterte ang pangulo natin at di nyo dinala sa dahig, kung ayaw na umalis sa pwesto ni Alan, edi tatawagan lang yan ni Digong. Oh, ngayon, hindi matawagan ni BBM ninyo. Lagi akong payag at agree sa mga sinasabi nitong si Alan. Siya pa rin ang totoong Senate President. Alam nyo naman kami mga DDS, hindi kami mahirap kumbinsihin eh. Sa mga vloggers nga na feeling giorno, naniniwala kami. Sa AI-generated quote cards nga, madali rin kaming naniniwala. Aba, senador pa kaya na nagfe-Facebook live buong araw? Eh di syempre, maniniwala kami. Maniniwalaan namin yan.
3: Huwag mo ko sigawan, hello.
5: Yes, sinasabi ko sa inyo para makaanib ka na sa amin at makuha mo ang sentimiento naming mga DDS. Kung bakit ganito ang paniniwala namin. Tsaka huwag nyo masyadong binabatikos ha, si Alan. Ano ngayon kung mas madami siyang oras mag-Facebook Live kaysa mag-Senate Session? Ha? Esa na sa content creator era siya ngayon eh. Pakinyo. Anong pakinyo kay Alan? Kaya, di ba mga kapatid, ayaw nyo yun, senador na, influencer pa. Oh, 2-in-1, di ba? Senador ka na, influencer ka pa sa Facebook. Dalawa sila ni Amy, di ba? Tsaka yung mga kasama nila, iba pa mga senador dun sa kanilang majority block.
0: Ang buto-buto.
5: Sila dun, mga senador at mga content creator. Oh, saka'y nakakita niyan. Tsaka minsan eh, pwede pang palitan si Pastor Jeff dito.
6: Tama na yan.
5: Bago magsimula ang Facebook Live nun, may Bible coach yun. Saka nakakita ng ganyan na senador, siya lang yun. Oh. Tapos binabatikos nyo?
3: Idol na idol mo talaga.
5: Idol ko yan, talaga. Idol naming mga DDS yan. Yung inaano yan si Alan
7: sinong
5: ha.
7: Sinong KJ ito?
5: Di ba kulang na lang magbubukas ha ng ano, ng Shopee affiliate link sa gitna ng live. Tapos magpapamain siya ano. Pero ka, yun ang sabi nung ilan eh. Kaka-live streaming nitong si Alan na parang live selling. Meron ngang nag-mine sa kanyang Senate Presidency. Nang hindi niya nauulinikan at napapansin. Aba, pagbalik niya, sold na yung kanyang posisyon. Nasa ibang tao na mga kapatid. Ganun kabilis. Pero ako, ano mo pare Repachong, isa pang gusto ko ring sabihin. Isa sa mga ibinabatikos dito kay Alan, ba't hindi pumapasok ng opisina pero araw-araw nakakapag-Facebook live. Hindi ba? Samantalang tayong mga uring manggagawa, pagka absent tayo sa trabaho, nagtatago tayo sa mga boss natin, offline tayo eh. Di ba, Seth? Offline tayo. Di tayo nag-a-upload agad ng mga litla-litrato. Nagpapagawa pa nga ako minsan ng medshirt eh. Nagpapanggap ako may sakit tsaka may lagnat. Pero si Alan, nakita nyo ang tapang. Yan ang gusto kong senador. Ang tapang eh. Nakita nyo, absent pero nag-Facebook live pa. Mga uring manggagawa, pag tayo absent, magpe-Facebook live ka? Hindi, kasi nga paalam mo sa boss mo, may sakit ka eh. Di pag nakita kang wala kang sakit, nagpe-Facebook live ka, papapasukin ka nun. Oh, walang pagtatago, naka-HD, may ring light, may comment section, may heart reacts. Yan ang tinatawag ko na transparency sa gobyerno. Nag-absent pero may Facebook live. At habang nagtatalo-talo kayo, okay, bakit?
3: Kaya nga, ang tawag, kaya nga, hindi na SP Alan eh.
5: Anong tawag mo?
3: FB Alan.
5: Talaga, totoo yan. Totoo yan. Siya pa rin ang aming undisputed Senate President of Facebook undisputed, Live. Ha? Undisputed yan. Undisputed Senate President of Facebook Live. Walang makatatalo, walang makahahabol, walang makapapantay sa galing ng aking SP na si Alan. Abangan nyo. Meron pa yung susunod na Facebook Live. Pero alam nyo kung sino yung bida nung nakaraan, Repa? Itong si Cheese eh. Cheese Escudero. Eh grabe ah. Parang WWE entrance, Repa. Eh biglang lumabas. Nagpalakpakan ang lahat. Nagliwanag ang paligid.
3: Sa special session, abangan mo.
5: Parang bumalik si Batman sa Gotham. Nanonood ka ba nun? Oh. 1 week, di ba? Mga ilang araw, 2 araw yata ang absence sa trabaho ito si Cheese eh. Hinahanap nga siya ni Pastor Jeff eh. Nag-message sa akin. Sabi, nyari kay Cheese, ba't di pumapasok?
2: Yung sabi pala, ko mo ako tinatanong dyan, marinig ko lang pangalan niya, nagiinit ulo ko, dati love ko yan eh. Dati gusto ko yan.
3: Fourth week.
2: Diba, may parang may pa-heroes welcome sa kanya nung araw na yun, nag-standing ovation. Ang tawag dyan, redemption arc na ba yan, Repa? Pero sandali ha, sandali. Isa siya ngayon sa mga kontrabida sa aming mga DDS.
3: Ha?
2: Oo. Nakalimutan.
3: From bida to kontrabida?
2: Dati, love ko yan eh. Love ko yan dati. Kasi nga, na-delay niya nga yung impeachment ni VP Sara, di ba? Ginawa niya lahat. Yung fourth wind nga, binago niya yung meaning eh. Tapos ngayon, love na rin siya nung kabila. Ano, siya naman love nyo? O di sige, sa inyo na. Dati, love namin yan. Tapos ngayon, bida sa inyo. Ganun kabilis ha, mga kapatid. Eh kasi nga, mabilis magpatawad tayo mga Pilipino, di ba? Minsan nga, hindi pa humihingi ng tawad yung tao. Da-drama lang eh, pinatawad nyo na agad. Kaya ngayon, alam mo, tuloy ang usapan namin sa GC, Repa ha. Kami mga DDS, ang usapan namin ngayon. Uy, baka totoo yung sinasabi ni Senator Jinggoy ha.
3: Ano?
2: Yung may nag-aalok daw ng lilipat ka sa kampo.
3: Oh.
2: Tapos wala na yung kaso-kaso. Yun ang sinasabi. Eh kaya lang, di naman natin alam kung alin ang totoo dyan. Pero alam mo naman kasi talaga sa politika, eh talagang sabi mo nga, eh walang permanenteng kaaway, walang permanenteng kaibigan dyan. Pero ito na mga kapatid, kaming mga DDS, kahit marami sa inyo, kayong mga dilawan, kayong mga loyalista, kayong mga kakamping, nagagalit kayo sa aming mga majority senators. Dahil sabi nyo, hindi sila nagtatrabaho. Eh ano ngayon? Okay lang sa amin yan. Okay lang na ilang araw walang matinong trabaho ang mga senador. Okay lang na nasasayang ang oras at nagsasayang sila ng kuryente. Hindi ba? Okay lang na milyong-milyong piso kada araw ang nauubos sa political drama. Basta importanteng marinig ang 18 Marines para sa amin. Wala kaming pake sa inyo. Ang kwentong malita. Kailangang mapakinggan yan. Saka hindi ba?
3: Pira.
2: Yan ang bago naming bayan eh. Alam ko namang alam nyo eh. Pinapakalat nyo na ang script namin. Ano? Maleta. Ano pa? CEO na June 4. Ano pa? Bayaran. Bias. Media. Kabisado nyo na, hindi ba? Sinasabi nyo pa, scripted sila kahapon?
3: Sino may sabi?
2: Eh ano kung scripted? Eh ano kung rehearse? May mga nagsasabi pa kayo, may direktor, may nag-utos. Okay lang. Sanay kaming mga DDS ay scripted. Sanay kami sa mga pino-forward na mga mensahe. Sanay nga kami sa screenshot na walang source eh. Oh, hindi ba? Sanay kami sa mga ganyan, sa mga fake-fake news na ganyan. Kapag ka mas fake, mas pinaniniwalaan namin yan. Kasi pag mas kahina-hinala, mas exciting pag-usapan yan sa group chat namin. Hindi na namin kailangan ng mga ano yung sinasabi mo kanina. When in doubt, huwag muna maniwala. Hindi, hindi ganun sa amin. Basta kung ano sinabi ng mga pinaniniwalaan naming DDS senators, yun lang ang katotohanan. Wala kaming pake sa inyo. Kayo mga bayaran, mga bias media kayo. Wala kaming pake. No need for verification. No need for fact-checking. No need for critical thinking sa amin.
3: Basta?
2: Basta kami. Ngayon, ang tingin namin sa mga sarili namin, matatalino kami. Naniniwala kami sa katotohanan kahit obvious namang hindi yun ang katotohanan. Yun kami at hindi nyo na kami mababago pa. So paano Repa? Punta na ako dun sa aking mga ka-group chat ha. Oo, basta ngayon.
3: Wala bang sakit? Wala bang gamot sa inyo?
2: Anong gamot? Wala naman kami sakit ha. Bakit mo kami bibigyan ng gamot? Ha? Bigyan mo kami ng vitamins para mas lalo kaming lumakas. Pero wala namang kaming sakit. Tandaan nyo, ha?
3: Di ba sakit yung...
2: Magsayang tayo ng oras. Magsayang tayo ng pera. Magsayang tayo ng pasensya. Total common sense. Sayang na rin naman ngayong araw na ito. Okay lang sa amin. Basta I love Tatay Diggs at VP Sara kami. Mabuhay si Alan! Mabuhay ang mga DDS Senators! Mabuhay ka, Bad Boy Robin! At si Senator Bato, na isahang kayong lahat! Okay, Repa, peace out mga chong. Mabuhay ang mga matatalinong DDS tulad ko. Nasa amin ang katotohanan. Hawak namin ang katotohanan.
3: Ang lahat po ng mga sinabi ng taong ito, ha? Okay. Abangan po ninyo sa aming pagbabalik. Winner na po tayo!
0: ang True FM News Up.
6: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
7: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
6: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan, Taylor Servicio para sa Pilipino.

0: sclerosis.
1: Walang kulay. Walang kinakampihan.
0: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
1: At wala rin inaatrasan.
2: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo. Wala akong bahay sa nila.
0: Sa ilang lugar dito sa mga lumangoy.
1: Susugod sa bagyo.
3: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
1: At anumang dilubyo.
4: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
1: Balita man sa lansangan,
5: kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
1: O hanay ng kapangyarihan, bawat panalo.
6: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
1: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
7: Mobile Journal, Inia Chanza po.
8: Arles de los Santos po.
9: Denise Valdesancho po.
10: Ben Peninki po.
11: Las Paredes po.
12: Jeff Rivera po.
13: Julie Baiza po.
14: Kayla Macanta.
15: Mary Mon Reyes po.
16: Riera Pascual po.
17: Harina.

0: or 0917-713-5034. Or visit us at www.himlayangpilipino.org.
1: Himalaya Pilipino.
2: True FM.
3: Grabe kayo, mawawalan ako ng trabaho dito. Sabi ni Sir Alvin, maanyo, tsaka ni Ma'am Gigi Gabriel, pwede daw ba si Marco na lang daw everyday? Paano na ako niyan? Mawawalan ako ng trabaho. Pero ito mga kapatid, sa oras nga po na 9:50 o 10 minutes bago po mag-alas 10 ng umaga. Ang tamang oras na muna, hatid yan sa ating lahat mga kapatid ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang lampain ng bayan, available in open tape and baby pants. Katuwang po yan ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga. With Twins Lampain Baby Diaper from Megasoft ISO Certified. De kalidad, safe at pumasa sa international standards. Batiin nga natin ng good morning. Magandang morning na katutok po sa atin everyday si Ma'am Eileen Choigo at si Sir Jerry Telan. And on the way, malamang dito sa ating stasyon si Sir Alvin Maanyo at si Ma'am Gigi Gabriel. Good morning din po sa inyo mga kapatid. And si Sir Charles Lejano. Magandang umaga sa iyo, Sir Charles. At kay Sir Mon. Sir Mon, good morning po. Pero ito na nga mga kapatid. Ngayon nga po kausapin natin itong ating What's On Your Mind contestant. Mula po ito sa Camarines Norte, 60 years old, pero patuloy pa rin po sa paghahanap buhay. Nagkakarinderya, caretaker. At lima po ang anak nito. May asawa rin po siya. 2 taon na daw po siya na nakatutok dito sa ating programa. Kausapin po natin si Angelina Nacario. Nanay, good morning po.
4: Good morning po.
3: Good morning, Nanay. Kamusta po kayo?
4: Mabuti po.
3: Oo. Sige po, Nay. Bago tayo magkwentuhan sa ano po muna yung Bible verse na binigay po sa atin ni Pastor Jeff.
4: Ito po, Psalm 34:18.
3: Okay.
4: Malapit ang Panginoon sa mga taong nagdadalamhati at tinutulungan niya ang mga nawawala ng pag-asa.
3: Amen. Psalm 34:18. Nay, sa 2 taon niyo po na panonood sa programa namin, ano po ba ang pinaka-paborito niyong parte ng programa?
4: Ito nga po, kayo po yun, kasi araw-araw po talaga akong nanonood. Parang natigil lang po ako kasi nasira po yung aming TV.
3: Ah, okay.
4: Kaya parang 2 buwan pa lang po ako ngayon na sumasali o nanonood sa inyo.
3: Ah, 2 buwan, hindi po 2 taon.
4: 2 taon po kasi nasira nga lang po yung aming TV.
3: Oo, so saan po kayo nanonood
4: medyo
3: ngayon?
4: Medyo natagal-tagalan. Naka-live po kami dito sa TV namin.
3: Ah, okay. Sige po, Nanay. Kung sakali ba saan niyo po planong dalhin itong 2,000 piso galing po sa ating Happy Anonymous?
4: Ay, sa totoo lang po, ang inihihingi ko po ng tulong, yung aming pong charge. Yung aming pinagawang charge na

0: po ay aming inutangan. Tapos pinaghahati-hatian po namin yun sa bawat po namin na chapter. Pinaghahati-hatian po namin yun.
1: Para po
0: at saka yung mga kagamit po doon sa aming pinagtitipunan.
1: So para po
0: kasi
1: sa church...
0: mahirap lang naman po ang ano namin, ang church namin.
1: Oo, sige po. So ibibigay nyo po ito, abuloy, sa church po ninyo. Itong 2,000.
0: Opo. At saka ibibili din po namin ang mga kagamitan doon. Saka yung mga ano po, yung mga... yung amin po, kasi po yung aming templo, bagong gawa po yun, na parang may nag-finance lang po sa amin na pinautang kami na ano na para magawa po yun.
1: Sige po, so ito po'y donasyon, ayan.
0: Opo.
1: Wag po abuloy, kasi na ipag-abuloy, sa patay po yun, donasyon po sa simbahan.
0: Donasyon po.
1: Nay, si tatay ay gumagawa ng alahas, magkano po ang kinikita niya sa isang araw? At kayo po ay nagkakarinderya, tama?
0: Opo.
1: Yung karinderya niyo po nandyan sa tahanan niyo?
0: Andito po.
1: Oh, magkano?
0: Pero medyo malayo po yun sa aking bahay. Doon po yun sa medyo labas, so malapit po sa kalsada.
1: Okay lang po. Ito pong karinderya sa bahay niyo mismo?
0: Hindi po. Hiwalay po. Doon po yun sa boarding house po na aking pinag-inaalagaan.
1: Ah, yung inaalagaan yung boarding house, doon din kayo nagkakarinderya?
0: Opo.
1: So sumusweldo kayo bilang isang caretaker, sumusweldo rin kayo sa pagkakarinderya?
0: Wala po, kasi ano po, yun ako po ay ano, parang libre na lang po yung upa ko doon.
1: Pero may kita po kayo sa pagkakarinderya?
0: Ay, meron naman po.
1: Ayun.
0: Meron naman po, kaya lang, maliit lang po yun, hindi naman po yun yung sobrang laki.
1: Kasi
0: dito lang po yun sa aming pulungan.
1: Oo, si tatay po ilang taon na?
0: Ano na po siya, 67.
1: At yung...
0: Maedad na nga rin po.
1: Opo, meron po kayong 15 years old pa na nag-aaral?
0: Meron po.
1: Ano po ito, babae o lalaki?
0: Lalaki po.
1: Oh, ano pong ano ba siya? Senior high school, tama?
0: Senior high school po.
1: Yung apat niyo pong anak, nakapagtapos po ba ng pag-aaral, nanay?
0: Yun lang pong dalawa.
1: Anong kurso po ang natapos at saan na po nagtatrabaho ngayon?
0: Dito po sa ano, sa SM.
1: Ano pong kurso natapos ng dalawang anak niyo?
0: Entre po yung isa po ay parehas po.
1: Entrepreneurship.
0: Parehas po sila. Yung isa po ay ano, tapos na nag-ano po siya ng education, parang nag-ano siya. Pero hindi pa rin naman po siya nakakapag-ano.
1: Nakapagtrabaho.
0: Ang hirap po kasi bigang pumasok sa ano po.
2: Nag-ano siya kasi, hindi siya makapag-ano kasi nga hirap pumasok sa ano. Ay, aanuhin ba natin
1: pero
2: to?
1: Pero naiintindihan ko yung ano ni nanay.
2: Alam mo, kapag inaano mo ito si nanay, maaano to.
1: Kaya nga. Ikaw na umano.
2: Huwag kang ano dyan.
1: Ikaw namang ano sa kanya kasi tapos ko na siyang anuhin.
2: Ikaw kaano mo, maano tayo dito.
1: Oo.
2: O sige, nanay, ano? Este, hi! Siya. Nanay!
0: Okay. Sobrang saya lang po, sobrang excited.
2: Hindi, okay. Nanay Angelina. Alright. Okay, so dito muna. Ano ang mga pangangailangan ng inyong kapilya?
0: Ay, ano po nga, sabi ko nga po ba ngayon, tinayo po yun namin ang parang iniutang po namin.
2: Kaya nga, ano pa hong kailangan ba?
0: Marami pong kailangan. Katulad po ng upuan.
2: Okay, ano
0: katulad
2: pa?
0: Po ng, nung may kailangan po namin blackboard. Saka po yung aming, ipipinish pa po namin.
2: Ipipinish pa sila. Ganto, nanay, ganto
0: opo,
2: ha.
0: Opo.
2: Padadalhan namin opo. Kayo ng paunang 2,000. Okay?
0: Ay, opo. Salamat.
2: Opo. Nanay, sandali muna ha. Pagkatapos po niyan, padala ho kayo sa amin ng picture o anumang pong patunay sa inyong ginagawang kapilya. Gamitin niyo po yung 2,000, pagkatapos tatawag kami sa inyo. Hindi kami nangangako, pero baka ho naman makatulong po kami para sa inyong kapilya. Pangalawa, yun hong inyong nag-aaral ba na anak ngayon, kaninyo, ito ho'y nasa high school?
0: Opo.
2: Oo. Siya ba'y may gamit na po sa eskwelahan?
0: Meron na po. Kaya lang po, sir, ang ano nga po namin, kasi hindi naman po nga malaki yung aming kinikita. Kasi yung asawa ko nga po may dad, nabira na po siya makapasok sa trabaho. Ay, cellphone po yung gusto niya hingin.
2: Cellphone.
0: Ay, sabi ko po, huwag muna yan kasi kami na ang hinihingi ko po talaga yung tulong doon sa aming chapel. Kasi nga
2: okay,
0: po,
2: sige.
0: Kailangan po namin yun.
2: Sige.
0: Kaya lang sabi, kung yun po ang tatanungin. Yun po ang ano niya, yun pong cellphone ang gusto niya.
2: Sige, so mamimili ka cellphone o kapilya? Yan, di ba?
0: Ay, kapilya po. Apo. Yun po.
2: Sige. O sige, so abangan po namin nanay ha, ang inyo pong video. Meantime po kayo tatanggap ng 2,000 piso. Manggagaling po ito kay Happy Daddy. Hindi na ho kinakailangan magpasalamat ang lahat po ng pagpupuri sa Panginoon dahil alam po namin na kayo po'y lumahok sa aming programa para po sa kanya. Okay, so nanay, salamat na marami ha. Abangan niyo po. Abangan niyo po ang aming pong ugnayan sa inyo para po sa ating project Kapilya diyan po sa Daet, Camarines Norte. Salamat po Nanay Angelina. Thank you very much. And mga kapatid, ngayong nga pong Friday morning, kami po'y bitin pa sa 4 na oras. Pero alam niyo ho, sabi nga, alam nga namang...
1: Kung si Lord nga napagod, tayo pa kaya na tao lang. So magpapahinga po kami bukas muna, pero mabalik tayo ng Lunes.
2: Okay, so thank you very much po sa lahat ng ating mga suki po na nakikinig sa atin araw-araw. Sana nga po kayo nabiyayaan po namin. Hindi po lamang ng mga balita, diskusyon, komentaryo, higit sa lahat po, yung pong The Daily Bread with Brad Jeffrey Scopides.
1: Amen!
2: At ang ating pong happy hour.
1: Oh, and speaking right, we'll of Pastor Jeff, siya ang papalit muna ngayon kay okay. Ma'am Cheryl sa Perfect Mornings dito sa 1PH. At si Idol Lord diretso pa rin po sa True FM.
2: Yan. Paano? Next, Idol Lord. So, ano na?
1: Ano na? Pilipinas, enough is enough. Papaalam muna kami ni Manong Tenda. Palit po kami ng Lunes. Manatili po kayo nakatutok dito po sa 105.9 True FM. Laging true sa

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban ako si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin

0: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaniklawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B107.9. We don't stop the music.

0: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahal

0: the night.
1: Kabasa's Radio Time. It is now 1:33.
2: Time check brought to you by
3: RH Super. Ang shot ng tropa.
4: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
5: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
4: Tama, Red Horse Beer. Sana sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsible.
7: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsible.
8: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
9: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha late.
10: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
11: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: That song was brought to you by
1: Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, inuman wisdom.
2: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
1: Tama, Red Horse Beer. Sarap, sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
5: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding, ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, sa Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast.
6: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
7: Light and Easy on B 107.9.

Okay, mau pa yung kulupa aton nga tanan, mga kaboses. Uy, kumusta ka mo din na, ha? And then, damoy niluat nga aton mga himang raon yan ang mga notisya, ha? Mga naitabu, yan na nga law. Bueno, and then, biyernes kita yung nga law, katapusan nga bulan, katapusan na din nga, diri ganda, ikalima po man lang ng adlaw itong siyahan nga simana. Ano ha? Kay pizza 5 pa man lang kita yan ha? Ayun ha? Okay. So, biyernes kita yan ng adlaw. Pizza 5 hinin bulan han Hunyo.

an bulan hidon kapistahan din ni highly urbanized city of Tacloban. Di lalewati dumaya. Di rileton sa sabuton ada kay maabot na iton Hunyo 30, ha? Baga may da kung ani bate nga baga may da daw kuno gin papangandaman nga karnabalan didi daw dapit ha may didi ana may dapit iton anibong, ha? Ada kay maris yun na naman ini, ha? Bueno, inigyapo na niyo kuya Bob Abellanosa, yours in public service. Nga magpapadangat na natin mga susumaton yan ang adlaw, natin mga notisya, nga ato mga paghuri mangrawan. Aga noroniyan liwat, an aton straight from the heart. Ayan, ha? Kumusta natin mga kabarangay? Dinahan 138 ng mga barangay diniha siyudad han Tacloban anaton highly urbanized city maupay nga kulup anaton mga kapitanis anaton mga kagawad ano andam na kamo para doon pinalitay naman pero may good kita nalilipat kenda darusan namang good andam na ba kamo ito numabot nga pinili ay kibaga yan agud kuno ining Nobyembre ha. Dapit sa dos pagod, ano ba yun? All souls, all saints. Ano magkita? Kamaligin talaan nga pizza, ha? Alright. Adaan natin nila mga opisyalis sa barangay nga bagawaray na himo. Kundi yan. Ang pagpinatambukon la. Pare kuno baga na himo kung nga mo. Nga kinikita adagay pag burubantay ka mo kay bayan ka mo hindi panhiliwanan. Okay nga natin baga nag-uungaran naman adagay huna-huna nga di rin ni di rin ni negosyo ngayong insusunlan, ha? Servisyo ni di rin ni kay public business kundi public service, ha? Eh, bahay nalilipat naman agad daw. Kaya baga naprubaran na pa naman. Ha, amot, di na pa yun yung Kongreso, makatupad na yun yung Senado. At itong anti-political dynasty law, aba daw, di na daw pwede nito baga, ang baga ada pamilya mismo up to the second degree of consanguinity and affinity. Alright. Pero ngarang kulang pa ito. Unta, dapat inabot nga ito ikaupat nga degree. Ada kay alam, orupay na leto sahay. Naton labantayan hini nga diri unta ini baga pamaagi laliwat nga baga maibala itong dalan hini nga mga political dynasty. Amitun makuri. Bueno, hini nga ton programa Kaboses Leyte, Boses Han Katauhan. Nababatian niyo din niya siyudad han highly urbanized city of Tacloban, ipinagi ha Kaboses Radio, B107.9. Nga niyo gyapon nini nababatian, simulcast ini, didulot ha, nga diha Ormo, Kananga, Isabel, nga Tualbuera, bye-bye, nga tunapit, itong mga Cebuano speaking areas. Simulcast ini, pinagi ha Dream Radio, 99.9. Okay. Ngan labot pa ito, ada kay iulat ini nababatian ha live streaming, ha? Ada ha b1079tacloban.weebly.com. Ginutro ta b1079tacloban one word la .weebly.com. Live streaming ini dida. Ngan kun may da niyo mga itong Radio Garden app, ha? Dito ito niyo mga cellphone. Ada kay madali lewat ito bilngon. And then exerts la niyo on B107.9 Tacloban City. Okay. Ngan sugad man nakikita kami ngan nababatian
ipinagi ha Facebook ngan ha YouTube pages namon dida ha B107.9 ha. Anamon mga page ini B107.9 ha Facebook ngan ha YouTube. Alright. Og simulcast gyapon ini ha Kaposes TV Leyte. Yun na. Alright, so mayong hapon sad sa atong mga higala diha sa mga sa Ormoc, sa Isabel, sa Merida, ingon man sa Tabango, Albuera, Baybay, mayong hapon kaninyong tanan diha. Dinhi naman ha Leyte, ha First Provincial District and mga taga-Palo, taga-Tanawan, taga-Tulosa, taga-Santa Fe, an sugadman han mga taga alang-alang San Miguel ngan ha Babatngon Leyte maupay nga kulup gihapon ha iyo dida nga tanan ha. Okay, aga aton na lagi papangumusta aton mga suki mga tagsubaybay dida ha City Government of Tacloban. Anaton mga department heads nida, mopay nga kulupayo, sugad man, anaton na alkalde, uy, anaton guwapo nga mayor, Mayor Alfred Romualdez. Alright. Ngayon, siyempre nga din naman, hiton Provincial Government of Leyte. Oh, siyempre nga din aton workaholic, dili ni kay guwapo, workaholic pagod. Anaton Gobernador Carlos Jericho Ikot Petilya. Sige nito mga ikot-ikot yan na dito itong mga barangay. Dini ba nang kadamo pa naman inin barangay? Dini ha probinsya hanlay. Di ba ga sobrang ni 1,500 hada mga barangay? Ha? So, may nito mga iyagin na lilibot pag Panginano kung ano itong baga mga sharing pa, mga concerns ini nga dapat aksyonan itong provincial government. This is bringing the provincial government of Leyte nga to mismo itong mga barangay. Yan. Okay. Nga di kita itong aton mga balita nga pag-iingadayan, pag-imangrawan. Ada kay ginkumpirmahan na Philippine National Police o kon PNP dito ha Manila nga era to tumanon atun mandohan Sandigan Bayan ngay butang ha hospital arrest. Uy ha, hospital arrest, hayahay. An anay DPWH secretary nga hi Manuel Manibunuan. Ikuan nga yan ni Senador Jingo Estrada kaya baga may dalawat at tumaga concern. Mga nagkukuri at doon taong paglakat, kaniya tuhod, operahan. Ba daw? Ha? Itong tagang gyapo ninin hospital arrest. Ha? Pero, magkadiano man, ada kay senador gan lagi hapon ninihiya. Upod pa inihiya itong ihap, senador. So, sumalakan PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Padayon niya ginaataman liwat hibunuan hinusa nga private hospital antes siya igbalhin nga duha PNP General Hospital din duha Campo Crame. Well, hibunuan amo ito na atubanghin mga kaso nga plunder nga natun graft may pagisumpay hini nga kontrobersyal nga pagtaga flood control nga mga proyekto infrastruktura nga nakadahan 2025 budget. Aniya pagbalhin nga to Campo Crame ada kay magdidepende na laluwat ini. Iton rekomendasyon aniya mga doktor nga nagaatinder haiya. So amo ito ha. Hospital arrest. Ani nga ngatuan ni anay DPWH Secretary Manny Bunuan. Yun ha. Ambot na ito ni Baliwat nga nagkikinanglanong tayong medical attention. Ano ba? Di ko hospital arrest ni hapon.
Okay. Dipindi na lang ni kung haing ka mga nga politika na napig na. Sabi ni Makuri, hindi na doon nasod Philippines, puro na lang ni politika. Okay, 12 minutos na nakalipas sa alas 5. Nga di naman kitahin balita na nasagap na tuntikan ka Quezon City. Ada kay nangundahan hi Vice President Sara Duterte. Di natin pagdistribuerhin mga kinahon-kahon nga pagkaon. Nga tuhan mga kaapihan LGBTQIA. LGBTQIA. Nga natin community o mga senior citizens dito sa barangay Gulod, ha, Quezon City ni. Ipinagihan na RICE program, han opisina, han vice presidente. So wala pa hatun na vice president, ha? Igin delay anay nira an ira annual kasarilayaan celebration, ha? Annual kasarilayaan celebration. Tungod gihapon ang mga krisis nga yana ginaatubang hiton aton nasod. So ang budget nga para untahan celebration ada kay ginrealign ini nga dahin mga pagbulig lugod nga dahin relief assistance program kay basi mas damo lugod nga mga Pinoy, ha? Mas damo nga mga kabugtuan naton ang mabuligan. Ayan, ha? Kami din nga iragimbuhat kin tagan nira kin priority. Alas 5:14.

Goy, ini nga maleta ng korupsyon. Amo din yan at mga kontrobersyal nga issue. Yan ang mga adlaw. Amo sano pa kita ini mga matatalwas nga kunino good. Itong makikita nato nini din eh. Nga mga sirik ang mga nagpakagumhinig ha? Nga dapat magkasisirutan. Ada na lainit katawahan pagsirot ay ra. Ay nat niyo pagpinamili ah. Yan ang 2028. At pag-urigin ba na iyo kay Bagandagos ha? Pag-uhuki pahin sa lapi. Aba daw. Ada kay nabubuta da yun. Ah? So, baga lang ito ay nagtutugot, tinera nga magpadayon na. 19 minutos na at nakalipasan alas 5. Nga di naman kita hinlaing nga notisya da kay Adina. Nagpasaka ang buhatan ng ombudsman hin graft nga nin malversation charges kontra hatun walo nga mga opisyal han DPWH dito ha Bulacan. Ngan kontra gihapon han kontraktor nga mag-asawa nga hay Corley ngan Sara Descaya. Sarig pa man ni nga duduhay nga magtiayon. Ay di man la kuno hira an nakaagumhini. In fact, duro da ko nga ni kuno an naaguman nira. Ito nga hira. Amin, pakiana. Eh, baga maupay yung kataho bininga nira. Pastilan, ha? Bueno, ini nga kaso, may din ikalabutan. Ha? Han mga aligasyon nga irregularity didahin na flood control project nga ginbuhat dito ha Kalumpit, Bulacan. Sumalapan ombudsman, may mga bayad nga ginpagawas na bisag kunwaray pangani, ha? Kompleto nga dokumento nga nwaray pa mga legal nga basihan. Madaw itun. Gintatansya nga maabot hin 53.9 milyones ka pesos ang posibleng pinansyal nga kalugian han gobyerno por bida tungod hini nga nasabi nga proyekto. Adakang kanay maninisalapik di ba kan Juan de la Cruz ini binayad nga buhis. Nagpapakasasa kuno kamulida pagkatapos sa adintao ni Juan de la Cruz nagtitinipid, nagkukuri ha? Iparalit yung pagkaon ipairiskwilahe ito nira mga anak nubli kayo ito na trabaho pamiling lang sa lapi para bayan at buhis tapos kamunaw kuno nagpapakasasa la ha? Amo ba ito? Pagkarasa lang kuno kamo itong buhis at gobyerno. Madaw. Anyway, alay naman nga notisya. Dito kaya po na Manila, opisyal na nga gindeklara han pag-asa. Ada kay nga nagtikang na ini nga baga paginuran na naman din ni aton Pilipinas. Aba daw. Kagawas na daw natin itong mga buaya din na itong mga pagbabaha kun mga magbabaha kaya bumalit mga nagawas na yun ha. So magtika nga nini nga rainy season ha Pilipinas. Aba daw. Siring pa abangan na lang. Well, sumalahan Weather Bureau ang padayon nga pag-uran han naglabay nga lima kadlaw tungod daw kunay ni hatun habagat o nagtitigaman na ni han opisyal nga pagsulod han tag-uran labi na din ni ha western section sa Luzon ngan Visayas. Balito ano kayo sa hay din nga ni hatun dapit
natitigdang kakukusog it pagbunog, mga natig dala pagsisiro, mining kalangitan, tas mag-inuran. Anak kay, mga nagkakada dahil mga bigla ang swimming pool. May kay diri dahil naulbo nila ang mga siring panira, ang mga buaya. Hala, ganito. Nahi mo na lang yung baga urintri Miss Pastilan. Ano ah? Bisan pa man, ada kay nagpapaandam gihapon itong pag-asa. Nga posible gihapon ang temporaryo nga pag-undang hanuran. O ang gintatawag nga mga monsoon breaks. Ha? Ada kay ginaagat na laliwat ang publiko nga maging alerto. Di dahin posible nga makusog nga pag-inuran, nga nini nga mga floods, nga nini mga landslide, nga durot hini nga umaabot nga pag-inuran. Agoy Pastilan, mag-aano man kita hini, mag-pagbaon naman kita, anagay. Mahiya-hiya naman kayo dyan, ha?

0: Okay, another oras mga kabosis. Ada kay may din na kita 29 minutos nga nakalabayhan na alas 5. Manahing gihapon kita ini nga ato ni Mang Rawon. Ito na ato mga notisya yan na. Adilo atin mga naitabo dito ha syudad ng Cotabato. Kay mga nahuraklo atin yan na. Hindi nga mga smuggled nga sigarilyo. Maganda mo kung nag mga pinagkakakitaan nini. Itibangan nini. Adira siya rin. May nakunoy ni mga politiko nga iba. Dito ang Mindanao. Kapag nadadabi nini. Hala, gano'n. Alstilan. Ang uri pa yun. Kunin niya sigarilyo. Nakasakit liwat, ha? Bida. Aboy, no? Labot lahat yung buhis nga nawawara. Hini. Eh, ismagul man nini, ha? Oo, siring pa din maagihin kaburuhisan. Pero merisip ako din, kumbaga di rin itultul. Nakadurot logo din hin sakit. Ada kay na embargohan mga kapulisan, inmabot 1.8 milyones kapesos in kantidad. Haniginaligar nga mga ismuggled nga mga sigarilyo. Eda ini mahitabuhan operation han banisilan dito ha Cotabato. Webes ini han gabi nga operation. Sumalakan PRO 12 Director Brigadier General Alan Manibog. Ha? Ada kay ginparahan mga pulis. Inusang sarakyan nga dito Budoy Kala. Nadiskubrihan nga may sulod nga 2,142 karim. Karim. Kano sa karim ini? May da 20 ka pack nga sigarilyo. So, ang narikupo din din nga sarakyan, 2,142 karim anini nga sigarilyo nga waray ini baga na ipakita nga mga dokumento. Okay, klaro. Ano pa mangkita ito? Ang tulong na sospek yan, ha? Na kaya ito yung nagustudiyan kapulisan, samtang padayon pa, an investigasyon agud mahibaruan. Kondiin gudini, nagtikang nganhain ini pagdadada nga mga sinisiring pa kontrabando. Yan. Ala. Ambo tini ato na no. Kumbaga may dalot tini. Baga bata ko baga may naghihapon ko no. Ha? May da baga nasirin. May ada. Pero di pa kita sigurado. Mayan chismis lalot tini. Adiri kita ito nga mga maritis lang nga waray hangkag. Ada kaya ada ini tatun mga kapulisan. Siyempre. Ito nira pagmanman ini. Ada kaya maupenta kumbaga makikita ko. Machicheck. Ha? May iba naman kita ni istorya, ada kay nga di naman kita hinin aton balita yan ha. Dine ha, Eastern Visayas ha, open ni. Nagplaplano ang Department of Education dine ha, Eastern Visayas, nga mag-hire ha, magkuha o nanginginahanglan ni rahin mga 2,000 ha. So, may daira plano nga magkuhahin, mag-hirehin 2,046 nga bago nga mga public school teachers para ito niya na nga school year. Wow! Ha? Maupa ito, di ba? Okay, Duke!
1: Wow!
0: So, Balagan Regional Director Salustiano Jimenez, ining pitad, amitun magpapauswaghan student to teacher ratio ngan mapapagaan nitun workload an mga yan ang mga magturod do ha. So itun hiring process magpapadayon ini nga daytun bulan han yan ang Setyembre kan ginhanglan nga itun mga aplikante adagay maapi di daytun registry of qualified candidates. Ada yan ha, may na sobra 55,000 nga public school teachers nga nakadeploy dini habugos nga sinirangan Visayas. Pero labot din nga 50,000 ada kay baga namimiling pera magahayar pahirahin mga 2046 nga bago naman nga public school teachers. Ayan, ha? Aba doon natin mga notisya nga nasagap, dinihan natin kaboses radio newscast. Ngayon, Bueno, mabalhin luat kita. Ngayon, dihanlain nga segment natin programa. Kaboses Leyte, boses han katawhan, hadiri maiha.
1: Kung totoo ang hustisya, bakit lagi tayong nalunod sa kasinungalingan? Kung pantay tayo sa batas, bakit laging may nakaligtas kahit may bahid ng putik?

0: ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
1: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly.
2: Dad,

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
1: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Real Mall, Real Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: Ahoy! Kidney Care Time!
2: Perhesyon ning magpadialysis. Gasto kaayo. Maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
3: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kuya Kim ko, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
7: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi Halete.

0: B107.9 FM. Your music, your information, your station.
1: Natong oras, mga kaboses, may dana kita o 15 minutos na la og sa mag alas 6.

pinumaw pa yung kulup. Hayong atanan mga kaboses, an hinalot kita magkakaurusa di dahil ni aton programa, Straight from the Heart.

This is a program where every heartbeat has a story, setting of a man. Every pain deserves to be heard, and every soul deserves comfort. This is Straight from the Heart. Well, this is your Kuya Bob Apelianosa. Nga dinaini nga masunod nga piraka minutos, we'll be sharing our smiles or probably laughter. Yeah, we'll be reflecting ourselves, love, and heal together. Amoy din natin program Straight from the Heart. Because as I've said, ang pinakamaupay ng mga mensahe hatun kinabuhi are the ones that come straight from the heart. Okay, nga daha iyong atanan. Anagay, may din natin didio sa nga surat. Nga atun nagarawat. Nga atun pagtatag dun, dinining atun na programa Straight from the Heart. Okay, the letter goes like this. Dear Kuya Bob, maayong adlaw po. Uy, maayong adlaw po, ha? Ako po si Karen, 32 years old, from Tacloban City. Nagsusurat ako yan na because there is something nga dugay ko na nga ginpapamalandong hakon kasing-kasing. There is someone I deeply love. Deriya perpekto, pero haiya ko nakita and peace, understanding, and support nga dugay ko na nga ginbibiling. Through the years nga nagkaupod kami, mas nakilala ko iya. Ngan, mas nakasiguro ako nga genuine gudan akong pagbati para iya. Yan na, Kuya Bob, I have to realize nga iyaan tao nga gusto ko makaupod. Not only for today, but for the rest of my life. Kung naguna-huna ako han akon future, hiyaan akon nakikita nga kaupod ha mga moments of happiness, ha mga challenges, nga na mga dreams nga akon pa aaroon. Ang problema, waray pa kami concrete plans for marriage tungod ang amon individual responsibilities. May mga obligasyon pa kami nga kinahanglan unahon. Pero usahay, diri ko maiwasan ang magpakiana ha akong kalugaring. Ano pa ba ang amon ginhuhulat? If I am already certain about what I feel, kinahanglan ba nga maghulat paghihapon? Or does there come a point nga kinahanglan na maghimuhin step forward para masugdan na ang life nga amon ginaandam para usag-usa? Kuya Bob, how do we know when love is truly ready for the next chapter? Paano naton may babaruan kunan aton relationship andam na para han mas dako nga commitment ngan ha life

I can't help falling in love with you. Basta nila, ha? Di ko mapupungan yun nga. Fuck ethic. Okay. Well, good evening ha iyong atanan, ha? Okay, dos minutos na. Ang nagalabayhan na alas 6. Yan, kumusta na laliwat nga dakan. Amo yung nagpirma na luwat ni Hani Blanco nga birth certificate. And again, attorney Raymond Ackle. Yan. Duduhay ni Hira nga baga mag-partner yan. Yan ni attorney Burns. Buboy Burha. Mupay nga gabi yun, ha? Hindi na tinigdala pagtawag. Kinalaasan na ako. Naunahan pa nga ni ini nga nagpadaran surat ng hikarin.

and do not be in such a hurry nga makangalimot ka na lugod pag andam para hini. Ha? You know, Karen, love with confidence. Plan it with wisdom. Ngan kuno mabut na good antak na. Ngan iyo mga kasing-kasing, ngan an iyo mga kahimtang, pariho na kamo nga andam, ada. Kuhaan na ang sunod nga lakang, diri tungod kay gin papasakitan na kamo han paghinulat, kundi tungod kay andam naman kamo nga magtukod han iyo kabubwason nga magkaupod. O, diba? And Karen, finding the right person is a blessing. But building the right future with that person, that is the real journey. And akong ginaampo that when your journey begins, it will begin not only with love, but with so-called readiness, kandaman, peace, and God's blessing. Well, Karen, this is your Kuya Bob Gihapon. Reminding everyone nga itong tinuod niya gugma, di rin ni nasusukol by how fast it arrives, but by how faithfully it endures.

Magtitigang balaga mo, ha? Katinikangan pala ito. Kinanglan niya. Preparado good ka mo, ha? Alright? Okay. We've only just begun. Para to hay mo, Karen. Ngayon ito ngayon mo baga gin pupusuan ngayon mo ikakaupon na kinabuhi. Well, napagaan mo magkita. Inabot na naman ang oras nga dinitalalo at tapuso nining aton portion straight from the heart. Kay sering pa kung may katinikangan, may naging pagtapos. And we hope that somehow tonight, adagay, you found comfort, inspiration, and a reminder, nga itun life is always worth fighting for.

Okay. Well, kung ano man, ha? Ato ni mugin papasaan niya na ng adlaw. Yan ang kulo. Ada sering kupaman permila panundong. Ngayon nga tanan nga sakit, may detutuyo. Inimbagyo lumalapay na ini. And every heart that continues to love will eventually heal. And ayun nga tanan, ini ang iyo kuya Bob Apelianosa. Labi na nga na kang Karen, thank you for allowing me to be a part of your day. Your thoughts and your heart. Ada nga na naman itong sunod nga gayon Lunes, straight from the heart kaya po kita. I want to tell you, keep loving, keep believing, and keep listening to the voice of your heart. Huh? This has been Straight from the Heart.

0: There are nights when words are not enough. When silence speaks louder than anything we try to say. And there are moments when all we need is someone to listen. Someone to understand. Someone to feel what we feel. This is your space. Where love is not judged, where pain is not hidden, and where every story is told straight from the heart. Here on Straight from the Heart, we unravel the beauty of love, the weight of heartbreak, and the quiet strength of healing. Because here, every emotion matters, every voice is heard, and every beat tells a story. Straight from the Heart, where music meets emotion, and every story finds its way home. Straight from the Heart.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Mga kuya o mga ate, ang edukasyon amon susihan maupay nga kabubwason. Ayaw tuguti nga may dabata nga diri makakaiskwela. Suportahi ang libre nga edukasyon ngan buligi ang mga estudyante. Hakada bata nga nakakaiskwela, may paglaom ini para mas maupay nga kinabuhi. Ini ang iyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service, nga kaupod niyo hapag pauswag Hantakloban.
4: Alright, well. Dini dalawa ta puso na naton programa. Kaboses Leyte, boses han katawhan. Wow, TJF, thanks God it's Friday. Anake buwas diri ane kita baka makakakita dini nga programa. Ato na naman kita initong Lunes buhon, ha? Okay. Well, nga dayo nga tanan, salamat sa diyo pagduyog agon dini nga aton programa. Kaboses Leyte, boses han katawhan, na din nagana naton mga balita ng kaupo na din eh. Another segment nga Straight from the Heart. Buino para yung atanan, enjoy your weekend. Ada paghinay ka mo ha, kung pagkakalaka, ready la permito niyo payong o ringko to ano da, kaputi, kay sirik pa kaninan pag-asa, ada kay natikang na, iton mga pag-uran-uran. Mga nagot la mga titig na. Okay, nga daha yung atanan. Amog yapon ni ninyo, Kuya Bob, yours in public service, nga nagsisiring, take good care of yourselves, stay safe, and stay healthy. Enjoy your weekend. God bless us all. Bye-bye.

campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
5: pang-. Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag nay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
8: We don't stop the music.

0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney Care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.